0: Gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari kuma wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacinmu domin mallakar katin zabe domin kuri'arka, yancinka.
0: Kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan kasarsa, kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Dan haka mu zama yan kasa na gari, mu je domin karbar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable
2: Usman Shehu.
3: Malalla agogo muna cewa karfe 6 saura minti 5 ga shirma na tafarkin tsira.
4: A'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin. Wassalaatu wassalaamu 'alan nabiyyil kariim. Amma ba'd. Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Yan wana masu albarka maza da mata, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shiri mai tarin albarka ta farkin tsira. Mas'ala ta 10. Ana so a lokacin da manomi zai fara shuka da damina, kai koda shuka nema noman rani, aƙalla ramin farko da zaka fara shuka, ramin farko a gonarka, idan zaka zuba iri ka ce bismillahi, aƙalla kuma koda da Hausa sai ka ce ya Allah kai mana albarka cikin abin da muka shuka. Mu kiyaye wannan ladabi. Rami na farko da zaka shuka a gonarka ka ce bismillahi a lokacin da ka sa irin, sannan ka ce ya Allah kai mana albarka cikin abin da muka shuka. Balma ana so kowani wayewan gari in ka zo za ka fara shukanka ko za ka fara hudanka, ka fara da bismillah. Dukkan abin da yake muhimmi ne in ba fara da sunan Allah ba, manzo Allah ya ce mai yankakken albarka ne. To mu saba da wannan ladabi ne mai kyau, mu ce bismillah kuma mu roki Allah albarkan abin da za mu shuka. Sai mas'ala ta 11 kuma ta ƙarshe, tawakkali na gaskiya. Yan wana manoma, ku bude kunnuwanku ku ji abin da za mu faɗa muku anan. Ma'anan tawakkali na gaskiya shine mutun yayi dukkan abin da ya wajaba a harka ta noma, duk abin da ya wajaba da abin da ya kamata yayi, sannan sai ya jira fa'idan da Allah zai bashi da kaka. Misali, ya samu gona mai kyau, iri mai kyau, ya yi shuka akan ka'ida, ya zuba taki akan ka'ida, ya sa maganin feshi akan ka'ida, ya yi noma akan ka'ida, ya ba da kariya ma abin da ya shuka daidai iya ƙarfinsa. To in kayi wannan, kayi abin da ya wajaba. Saura kuma ikon Allah ne, ya fidda maka abin da ka shuka, ya sa masa albarka, ya yawaita shi dan waje kankani, kaga an samu amfanin gona da yawa. Wannan aikin Allah ne. Amma idan muka yi abin da ake ce masa tawakkul, tawakkalin ƙarya kenan, kai baka yi abin da ya wajaba ba, baka yi abin da ya kamata ba, kuma ka dawo kana addu'a Allah ya sa albarka cikin abin da muka yi, ai da wuya ka samu albarka. Kai abin da ya kamata, kai abin da ya wajaba, sai kuma ka jira sai abin nan sakamakon daga Allah, kuma zaka sha mamaki irin abin da Allah zai baka da kaka a lokacin da ake girbe amfanin gona. Yan wana masu albarka, shi yasa masana suke cewa yana daga abin shirin da ya kamata a yi mutum ya shirya wa daminan kafin zuwanta. Ya zama kafin ta zo ka ajiye takinka, kafin ta zo ka ajiye irinka, kafin ta zo ka ajiye maganin feshinka. To sai ka yi komi a lokacin da ya dace. Amma kana hannu baka hannu ƙwarya, gonan ta nemi taki, takin ya gagare ka, in ka tashi samu ka samu a makare, to wannan sai ya zama maka matsala. Kuma kila sai ya zama kuskuren daga gare ka ne, da kai abin da ya kamata, da ka samu abin da ya kamata. Mun yi kira can baya ga gwamnati, za mu sake kira a yanzu ma. Muna roƙon gwamnati, tun daga gwamnatin jiha kai mai girma gabana har zuwa kananan hukumomi a taimaki manoma a yin noman nan. Wannan shine abin da za ku iya taimakon talaka da shi, a sama masa taki cikin rahusa kuma a bashi akan lokaci, a samar da iri da maganin feshi cikin rahusa kuma a bashi akan lokaci, amma taimake shi da waɗansu kuɗaɗe da zai yi ƙodigon gonan da su. Idan aka samu abinci, talauci ya sauki tsakanin mutane, albarka sai ta yawaita, zaman lafiya sai ya yawaita. Yan uwana masu albarka, a madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam Rafin makaranta, ni Muhammad Albashir Tahir Jahun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

mu fara da addu'a kafin mu karanta daga cikin littafi mai tsarki. Ubanmu da Allahnmu mai iko duka, mun gode maka da wannan lokaci. Mun gode da wannan zarafi da ka bamu da zamu duba daga cikin littafin ka mai tsarki don mu yi nazari. Ka taimake mu ya Ubangiji mu iya fahimtar abin da kake so mu gane a wannan lokaci. Domin sunanka ya samu girma da ɗaukaka, mu kuma mu samu albarku daga gare ka. Mun yi wannan roƙo cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Yau cikin yardar Ubangiji, sunana Reverend Ibrahim Nuhu Ubale, sakatare na ɗariƙar Ekwa da ke jihar Bauchi. Yau cikin yardar Ubangiji, ina so mu ɗan yi nazari ne game da koyaswar littafi mai tsarki a game da ɗaukan mataki na zaɓen shugabanni, ƙuduri na ɗaukar mataki domin zaɓen shugabanni. Za mu karanta nassoshi guda biyu daga cikin littafi mai tsarki. Akwai littafin Sama'ila ta fari, Sura 8, za mu karanta aya 4 zuwa 5. Sannan kuma sai mu je mu karanta a cikin littafin Alƙalawa, Sura 9, aya 2 zuwa 6. Amma za mu fara a littafin Annabi Sama'ila, littafi ta fari. Ubangiji ya taimake mu mu fahimci abin da yake so mu gane a cikin sunan Yesu. Ga abin da maganar Allah ke cewa a cikin Sama'ila ta fari, Sura 8, aya 4 da 5. Maganar Allah na cewa, dukkan shugabannin Isra'ila kuwa suka tattaru suka tafi wurin Sama'ila a Rama, suka ce masa, gashi ka tsufa, ga kuma 'ya'yanka ba su bi gurbinka ba, yanzu dai sai ka nada mana sarki wanda zai yi mulkinmu kamar sauran ƙasashe. Za mu karanta kuma littafin Mahukumta ko kuma Alƙalawa, Sura 9, aya 2 zuwa 6. Abimelek ɗan Yerubba'al, wato Gideon, ya tafi Shekem wurin dukkan dangin mahaifiyarsa ya ce musu, ina roƙonku ku yi magana da shugabannin Shekem, ku ce, me ya fi muku kyau, 'ya'yan Yerubba'al maza 70 su yi mulkinku, ko kuwa mutum ɗaya ya yi mulkinku? Amma ku tuna fa, ni jininku ne. Sai dangin mahaifiyarsa suka yi magana da shugabannin Shekem saboda shi, zuciyarsu kuwa ta saje da Abimelek, gama suka ce, shi ɗan uwanmu ne. Suka kuma bashi azurfa 70 daga cikin gidan gunkin nan Ba'al Berit. Da waɗannan azurfa, Abimelek ya yi ijara da 'yan iska waɗanda suka bi shi. Ya tafi gidan mahaifinsa a Orfa, ya kashe 'yan uwansa maza, wato 'ya'yan Yerubba'al, mutum 70 akan dutse guda. Amma Yotam, ƙaramin ɗan Yerubba'al, shi kaɗai ya ragu domin ya ɓuya. Sai shugabannin Shekem duka da na Bet Millo suka taru, suka naɗa Abimelek sarki kusa da itacen Ok na Al'umudin da yake a Shekem. Allah ya sawa maganansa albarka. Littafi mai tsarki a wurare daban-daban na magana sosai a game da yanda zaben shugabanni ke kasancewa, ko kuma yanda shugabanni suke samuwa bisa ga abin da muka karanta a cikin littafi mai tsarki. Amma a cikin wannan muna son mu dubi wato matakai ko principles wanda zai yi daidai da irin yanayin da muke ciki a yanzu, musamman da muke kakan zaɓuɓɓuka da suke ƙaratowa. Manufarmu a wannan shiri shine, a matsayinmu na masu bin Yesu Almasihu, mu duba hanyoyi da yawa wanda littafi mai tsarki ya tanada mana, musamman lokacin da za mu yi zaɓe a wannan lokaci da ake magana akan zaɓen dimokuraɗiyya. Ya yi kusa ya yi daban, ba amma littafi mai tsarki duka babu wani irin fasalin mulki ko yanayin mulki wanda littafi mai tsarki bai yi magana a kai ba. So shi yasa nake so in ja hankalinmu, mu jama'ar masu bin Yesu Almasihu, mu duba kuma mu sa hankali sosai, mu yi taka tsantsan. A cikin littafi mai tsarki akwai yanayin gwamnatoci ko shugabanni daban-daban. Zai ba mu mamaki a matsayinmu na masu bi mu gane cewa littafi mai tsarki, bisa ga koyarwar littafi mai tsarki, babu irin wani yanayin shugabanci da bai bulla a cikin littafi mai tsarki ba. Duka irin shugabancin da muke gani a duniyan nan ya bulla, akwai shi a cikin littafi mai tsarki, akwai yanda aka yi shi,
kowane fannin ko kuma kowane irin yanayin shugabanci da muke gani littafi mai tsarki ta yi magana a kai. Misali a cikin farawa sura sha hudu aya sha hudu an yi magana a kan shi a kakanmu Ibrahim wanda shi ya zama shugaba na dangi, shugaba na jama'a lokacin, wanda daga ƙarƙashin shi ne al'umma suka wanzu, aka samu su Lotu, aka samu su Ishaku, aka samu su Yakubu, aka samu ƴaƴan Isra'ila su 12. Sannan akwai ma mulki irin na ƙabilu, wato ƙabila-ƙabila, kamar yadda muka gani a zamanin shi annabi Musa a littafin Lissafi sura 13 aya 2, lokacin da za a aiki ƴan leƙan asiri aka ce daga cikin kowace ƙabila cikin ƙabilu 12 nan suna da shugabanni a zabo guda ɗaya. So kaga idan ma muna maganan su mulkin ƙananan ƙabilu ne ko ƙananan sarautu, masarautu na ƙananan ƙabilu, duka muna da su a cikin littafi mai tsarki. Haka in ka zo mulki wato manyan masarautu ko kuma manyan mulkoki wanda a wannan zamani ake kira masu wukar yanka, za mu ga littafi mai tsarki ma ya ba mu tarihin irin waɗannan sarautu, wato tun daga lokacin Saul wato Shawulu da sarki Dauda da sarki Sulaimanu har lokacin da mulkin Isra'ila ya rabu gida biyu, mulkin kudu da mulkin arewa. Mun ga an samu sarakuna iri daban-daban waɗanda suke da ƙarfin iko, waɗanda suke da ƙarfin faɗa aji. Sannan in ka yi maganan mulki na masu wakilta, wato kamar yadda a wannan zamani muke cewa representative, za mu ga a cikin littafin sabon alkawari, littattafan sabon alkawari, misali a littafin Matta sura 26 aya 59 ta yi magana akan ana kiran wa'yancan Sanhedrin kamar 'yan majalisan wakilai ne da suke wakilta. So shi yasa na ce in ka yi maganan kowane irin shugabanci da muke gani, kamar na sabon alkawari ma akan yi zaɓe kafin a samu wakilai. So babu wani irin mulki da muke gani ko tsarin mulki ko tsarin shugabanci ko tsarin sarauta wanda littafi bai yi magana a kansa ba. Sannan littafi mai tsarki na koya mana cewa babu wani mulki da ya kasance a duniya wanda ba Allah ne ya yarda mulkin nan ya kasance ba, ko mulkin azzalumai ko mulkin masu adalci, Allah ne yake yarda mulki ya kasance. Wani lokaci ko da mutane mun ki yarda mu bi nufin Allah, mu bi nufin kanmu, to sai ya bar mu da shugabanni irin wanda mu muka bi nufin kanmu muka zaɓa don su koya mana darasi. Misali in kana maganan sarakuna ko shugabanni da suka yi mummunan mulki, mutane suka sha wahala a ƙarƙashin mulkinsu, akwai irin su sarki Fir'auna na Masar, akwai irin su sarki Nebuchadnezzar na Babila, Babila yanzu na yankin tsakanin Iran da Iraq. So waɗannan shugabanni duka sun yi shugabanci, sun yi zaluncinsu, amma kuma babban darasin da za a koya game da mulkin zalunci shine Allah bai taɓa barin mulkin zalunci ya ɗore akan masu adalci ba. Misali sarki Nebuchadnezzar, misali sarki Fir'auna, babu irin zaluncin da basu yi ba, duk da cewa sun ki yarda akwai Allah maɗaukaki, basu kuma yarda cewa shi ya yarda musu su zauna a kujerun mulkin da suka yi mulki ba. Suka yi ta ganawa jama'a azaba, suka yi ta ganawa jama'a uquba, amma a ƙarshe Allah ya yi maganinsu. Ai muna da tarihin yadda Fir'auna ya ƙarasa, muna da tarihin yadda sarki Nebuchadnezzar ya ƙarasa a cikin littafin Daniel. Allah ne yake hukunta su. Akwai lokacin ma da sarki Nebuchadnezzar saboda hukuncin Allah da ya sha ya iya zuwa cikin hayyacinsa, don an maida shi kamar jakin jeji saboda muguntar da yake aikata. So shi yasa a ƙarshe kowane irin shugabanci ko shugabancin masu adalci ko shugabancin masu mugunta, Allah ne yake ba su zarafi ya kuma kwatanta su. In ka karanta littafin Daniel sura 4 aya 34 zuwa 35 zaka iya samun wannan labarin. Fir'auna ko yana nan a cikin littafin Fitowa, zaka samu yanda Fir'auna ya ta ganawa jama'a azaba, aka yi ta kisan yara, aka yi ta kisan mutane, aka yi ta dora aikin bauta akan waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba, aka yi ta zabga haraji akan al'umma. Amma a ƙarshen Fir'auna
Allah ya zo ya hukunta shi. To da wannan muke kira da kowane irin mulki ko na sarautan gargajiya, ko mulkin iyaye na kabilu, ko mulkin ƴan wanda ake zabe su zama ƴan wakilai da sauransu, Allah ne yakan bar su kama wannan kujeran iko, ba wai su suke kai kansu ba. Allah ne ya bari duk magudin da za su yi har su kai ga wannan mataki da suka kai kansu. Amma abinda Allah yake so shine in ka kama kujeran mulki ka zama mai kaskantar da kai, ka kuma gane cewa shi ya dora ka a wannan wuri, shi ya yarda maka, shi ya bar jama'a ko su zabe ka, ko kuma kai ma yanda kai dai duka dai da sanin sa da yardan sa ya bari ka kasance a wannan wuri. So abinda Allah yake bukata shine muddin ka samu kanka ko ta wani hali ne, ka kaskantar da kai, ka bi umurnin sa, ka yi abinda Allah yake so. Waɗanda suka samu kansu a irin wannan mulki, abinda Allah yake so shine su yi abinda shi zai ji dadin su, su yi abinda jama'a za su ji dadi, su yi abinda ƙasa za ta ci gaba, su yi abinda don mai littafin misalai yace idan azzalumi yana mulki jama'a sukan yi nishi da gurnani saboda wahala, amma lokacin da mai adalci yakan yi mulki a lokacin nan jama'a sukan ji dadi da walwala. Now abinda muke kokari mu nuna mu a matsayinmu na masu bi, mu yarda da kowane irin shugabanci Allah ne ya yarda ya zo, sannan Allah ne yake da iko ya tumbuke mulki kamar yanda sarki Nebukadnezar ya yarda da wannan, sannan Allah ne yake da iko ya bar mulki ya ci gaba. A cikin littafin Roma sura 13 aya 1 zuwa 2 maganar Allah ta ja hankalinmu akan cewa mu zama masu biyayya ga shugabanni, mu zama masu biyayya ga masu mulki, domin Allah ne da kansa yake kafa gwamnati. Dalilin kafa gwamnati kuwa shine domin su yi adalci, su tsautawa miyagu, su tsautawa 'yan ta'adda, su tsautawa masu barna, sannan kuma su masu shugabanci kwata-kwata bai kamata su zama abin tsoro ga waɗanda suke mulki ba. Amma in kaga mutum yana tsoro ga waɗanda suke kan mulki, so zai iya yiwuwa mutumin nan ba daidai yake aikatawa ba. Kuma Allah ne ya ce mu yi wannan biyayya ga masu shugabanci. A cikin littafin Roma wannan sura 13 Allah ya taimake mu mu iya gane cewa wannan shine dalilin da Ubangiji yake so masu mulki su kasance. Now bari mu koma cikin inda muka yi karatu domin mu danyi sharan fage. Mun iya gane cewa akwai lokacin da jama'a suka nemi sarauta da kansu, kamar inda muka karanta wurin da muka karanta na fari a littafin Sama'ila ta fari din nan sura 8 aya 4-5 aka ce dukkan shugabannin Isra'ila ko suka tattaru suka tafi wurin Sama'ila a Rama, suka ce masa gashi ka tsufa ga kuma ƴaƴanka ba su bi gurbinka ba, yanzu dai ka nada mana sarki wanda zai yi mulkin mu kaman sauran ƙasashe. Wannan jama'a ne da kansu suka nemi sarki, ba Allah ne da kanshi ya ce zan ba ku sarki ba, jama'a su suka nema ta wajen san zuciyarsu a ba su sarki. Idan muka ci gaba da karatu a cikin littafin Sama'ila ta fari din nan, Allah yayi magana da annabi Sama'ila, ya nuna ma annabi Sama'ila cewa to ka nuna ma wannan jama'ar da suke son sarki gafa irin sarkin da zai mulke su, tunda su ne suke son zuciyarsu ba nufi na suke bi ba. Waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa koda zamu nemi shugabanni, koda zamu zabi shugabanni, abu na farko da ya kamata mu yi shine mu sa Allah a gaba a cikin abin da muke zaba. Amma a wancan lokaci na annabi Sama'ila, jama'ar Isra'ila ba su sa Allah a gaba wurin neman shugaba ba, su ne da kansu suke neman shugaba, suka ce kamar yadda sauran al'ummai suke yi. Sai Allah ya ce to sarkin nan fa da zai zo, annabi Sama'ila ka gaya musu sarkin nan fa da zai zo zai fi kuntata musu, zai kuntata musu da haraji, zai kuntata musu da zuwa yaki, zai kuntata musu da aikin bauta, zai kuntata musu da aikin gandu. Babu irin kunci da sarkin nan ba zai sa su ba, da yake su ne suke so ta wajen nufin zuciyarsu ba nufin Allah ba. Amma da shike jama'a sun taura kansu suka ce ba damuwa, su dai abinda suke so su samu sarki. To bari in ja hankalinmu a wannan lokaci da muke tunkarar zabe,
jama'ar masu bi, ina roƙon jama'ar masu bi mu koma ga Allah ta wajen addu'o'i. Idan muka nemi nufin Allah ba nufin kanmu ba, Allah zai tanada mana shugaba na gari. Amma lokacin da muka bi nufin kanmu, lokacin da muka koma muka bi nufin zuciyarmu, lokacin da muka koma cikin muradin zuciyarmu, to Allah fa zai bar mu da irin mutanen da mu muke so. A wannan lokaci da muke a ciki, yayi kama da sashi na biyu da muka karanta a cikin littafin Mahukumta Sura 9. Yayi kama da shi. A cikin littafin Mahukumta Sura 9 akwai wani shugaba mai suna Gideon ko Yerubal, wanda bayan mutuwarsa yana da ƴaƴa sun kai guda 72, waɗanda dukansu suke fafutukar hawa gadon sarautar mahaifinsu. A cikin ƴaƴa 72 nan akwai guda ɗaya da ya yi fice ya yi zarra da wajen maitan son mulki sai ya hau mulki. Abinda wannan mutum ya yi yayi kama da abinda muke gani a yanzu. Shi yasa muke jan hankalin jama'ar masu bi da mu dawo cikin tayinmu. Bari mu duba waɗannan ayoyi da kyau. Wannan ɗa na Yerubal ko ɗa na Gideon, shi kaɗai ya tashi, aka ce sai ya tashi sunan shi Abimelek. Da ya tashi sai ya tafi wurin dangin mahaifiyarsa, ya ce ina roƙonku a cikin mu 72, shi da kanshi yake neman mulkin, ba Allah ne ya kira shi ba, ba kuma jama'a suka neme shi ba. Ya je ya ce musu cikin mu 72 nan ni ne na cancanta. Idan mutum ya zama shi da kanshi zai zama magori wasa kanka da kanka, to akwai alamar tambaya akan shugabancin da yake nema. Wannan mutum mai suna Abimelek ya zama magori mai wasa kanshi da kanshi. Shi ya tafi wurin dangin uwarsa, wurin dangin mahaifiyarsa, ya ce musu ni jininku ne. To babban ƙalubalen da ke wannan mutumi Abimelek shi ne yanda ya je ya saje ya yi kama da ƙabilanci da ake amfani da shi, ya ce ni jininku ne. So a wannan maganan da ya yi, ko ya cancanta ko bai cancanta ba, ko ya yi daidai ko bai yi daidai ba, tunda ya sa ƙabilanci a ciki, ni jininku ne. So irin wannan siyasar da muke fuskanta dole mu yi taka tsantsan da shi. Muryoyin masu neman mulki ta ko halin ƙaƙa yayi yawa, ko a mutu ko a rai, kuma suna amfani da hanyoyi irin na Abimelek. Zai je wurin jama'a ya ce ni jininku ne.

lallai kuma sun yi haka ba. Abin da ya faru shine aka ce dangin mahaifiyarsa sai zuciyarsu ta saje da shi. Zuciyarsu ta saje da Abimelech, suka kuma bashi kudin azurfa 70, sai suka tattara kudi suka bashi azurfa 70 aka ce suka bashi. Kaga kabilanci ya shiga, ko Abimelech ya cancanta ko bai cancanta ba, amma tun da shi nasu ne sai suka tara wannan kudi suka bashi. Ayar da ke bi aka ce da suka bashi wannan kudi azurfa 70, da shi ne ya je ya yi ijara da ‘yan iska. Haka dai Bible ɗin ta faɗa, ga ayan nan zan karanta. Suka kuma bashi azurfa 70 daga cikin gidan gunkin nan ba Alberit, daga gidan gunki ma aka ɗauko kuɗin. Aka ce da wannan azurfa Abimelech ya yi ijara da ‘yan iska waɗanda suka bi shi. To kaga irin sarkin da ke neman sarauta da kansa, mutumin da ke neman mulki da kansa, ashe tun a zamanin littafi mai tsarki masu neman mulki ta ko a mutu ko a rai da ‘yan iska suke tafiya. Da ‘yan iska suke tafiya, aka ce da wannan kuɗi ya yi ijara da ‘yan iska. Muna kiran jama'ar masu bi a zaben da ke tafiya ku kula da waɗanda suka yi ijara da ‘yan iska, waɗanda za su ci mutuncin masu mutunci, waɗanda za su ce ko a mutu ko a rai sai wane, ko ya cancanta ko bai cancanta ba, da wannan ya yi ijara. Abin da ya bi baya waɗannan ‘yan iskan shine sai ya tafi gidan mahaifinsa, sauran mutum 70 ya kashe su don shi kadai ya mulki. Haka ayar kuwa take magana, aya ta 5, aka ce ya tafi gidan mahaifinsa ya kashe ‘yan uwansa maza, wato ‘ya’yan Yerubbe’el mutum 70 akan dutse guda, amma Yotam akwai guda ɗaya da ya ragu, autan sunan shi Yotam, shi ne ya tsira ba a kashe shi ba, amma sauran dama su 72 ne. Shi Abimelech nan shi ne mai neman mulki ta ko halin ƙaƙa, sannan akwai guda 71, sai ya je da ‘yan iskan da aka yi ijara da su aka ba su kuɗi suka kashe guda 70, sai guda ɗaya ya tsira. Jama'a, mu tsaya tsayin daka, mu yi tsan da hankalinmu, mu lura da al'amurin da ke tafiya a yanzu. Wannan mutum mai suna Abimelech ya yi ijara da ‘yan iska. ‘Yan iskan nan su suka je suka kashe mutum 70, ya yiwu cikin mutum 70 ɗin nan da aka kashe masu adalci na nan waɗanda ya kamata a ce su suka yi shugabanci, masu adalci na nan waɗanda ya kamata a ce su suka hau gadon sarauta, amma ba su hau ba. A wannan lokaci ijara da ‘yan iska a kashe mutum, akwai abin da Bature ke cewa character assassination. Ko ba a kashe mutum ba ma, sai an yi yanda za a yi mishi ƙazafi, a yi mishi ƙarya, ya zama kaman an kashe shi a cikin siyasa, kuma shi ne mai adalcin da zai yi mulki. ‘Yan uwa masu bi, mu bi wannan labarin a hankali, a sannu a hankali. In kana da littafi mai tsarki, ka je littafin mahukumta ko littafin alƙalawa, da Turanci aka ce Judges sura 9, ka bi labarin nan da kyau kamar yadda nake bin shi, don ya taimake mu mu hangi yanayin zaɓuɓɓukan da ke gaba da irin mutanen da ke fitowa suna neman zaɓe. Mu duba da idan basira yanda za mu bari Ruhu mai tsarki ya mana jagoranci. An ce bayan da ya kashe ‘yan uwansa guda 70 ɗin nan, sai ɗaya ne ya tsere, sai ya naɗa kansa sarki. Jama'a suka taru a Shekem, aya 6 ta ce sai shugabannin Shekem suka taru da Milo, suka taru suka naɗa Abimelech sarki kusa da itacen Oak na al'umudin da yake a Shekem. Ya yi nasara, ya kashe sauran jama'a duka don ya hau sarauta, kuma an taru an naɗa shi akan sarki. To amma sai wannan ɗa guda ɗaya ɗan auta mai suna Yotam, wanda shi ne ba a kashe shi ba, aka ce sai ya gudu sai ya hau kan dutsen Gerizim. Da ya tsaya a kan dutsen Gerizim, sai ya tada babban murya, dukkan jama'an gari suna ji. Sai ya ce to ga wani misali. Wannan misali shi ne mai ɗaukan hankali, wanda kuma shi ne za mu kula da shi sosai lokacin da muke neman kaɗa ƙuri'a. Misalin da ya bayar, ya ba da misali da itatuwa, kamar abin da ake ce ma hikaya, ko kuma da Turanci parable. Labari ne wanda domin ya jawo hankali, ya kuma ba da wani darasi wanda za a koya. Labarin shi ne ya ce itatuwa sun taru.

0: tun ka zama mana kike zama mana sarki sai ku ringar inabi ta ce babu ba zan yi ba to abu na ƙarshe shine aka ce sai itacen kaya ya taso ba wanda ya nemo itacen kaya aya 15 na mahukumta sura 9 itacen kaya ko ya ce wa itatuwa inda gaske kuke kuna son ku nada ni sarkin ku to sai ku zo ku fake a inuwata menene jan hankalin da nake so in yi bisa ga wannan ayan an tafi wurin masu adalci mun san itacen zaitun itace ne mai kyau mun san itacen bauri itace ne mai kyau mun san itacen inabi itace ne mai kyau duka wayannan zamu kwatanta su da mutane masu adalci da suke gudun abun duniya wanda suna nema ne a nemo su ko kuma Allah ya directin din mutane zuwa wurin mutane masu adalci an kwatanta wayannan itatuwa da mutane masu adalci amma itacen kaya bisa ga aya 15 ba wanda ya nemi itacen kaya ne yazo da kanshi yace ku nada ni in zama sarki sai yace amma in muka ci gaba da karatun yace in kuna son in zama sarkin ku to ku zo ku fake a inuwata itacen kaya ba shi da inuwa jan hankalin da nake yi shine mu kula da mutanen da suke zuwa sun yi kama da itacen kaya ku zo ku fake a inuwata itacen kaya ba a zama a itacen kaya zai sossoke ka waɗansu masu ne mun mulki ta karfin tsiya ta karfin to suna kama da itacen kaya ba su da wurin fakewa wannan misali ne daga cikin littafi mai tsarki wanda yayi kama da abin da muke gani a yanzu sai yace amma in kun ki zuwa ko kuma in kun yadda in zama muku sarki to wuta ta fado ta cinye ku itacen kaya kai da kake son ka zama sarki itacen kaya kai ne kace a zo a huta a jikinka in ba a huta ba kuma bari wuta ya zo ya cinye so wannan misali da Yotam ya bayar sai yace to yanzu kun nada Abimelech sarki da zuciya daya kenan kun yi ma Yaruba al'adalci irin wayannan mutane da muke barin su muna kallon kaya a fili muna kallon kayar da za ta sossoke mu jama'a muna ta tururuwa kayan nan shine wannan Abimelech da ya nemi mulki da kabilanci ya fara bayan kabilanci ma har da addinin sa ya sa a ciki dan an ce kudin da aka debo aka bashi daga dakin gunki aka je aka debo kudin yan uwa mu kula da mutane da suka yi kama da Abimelech in ka bi labarin nan ka ci gaba har zuwa aya ta 22 23 na wannan littafi aka ce bayan da yayi shekara 3 sai rigima ta tashi tsakanin sa da mutanen da suka nada shi sarki
1: BRC
0: kuwa kowa ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa su suka nada shi sarki amma bayan shekara 3 aka ce mummunar rikici ta tashi a tsakanin su yan uwa mu kula da kiran itacen kaya ya zo yayi mana mulki mu kula da mutanen da suka yi kama da itacen kaya mu kula da bin muradin kanmu mu kula da bin nufin kanmu mu kula da yanda zamu jefa kuri'a ina kira ga masu saurare ko baka da littafi mai tsarki ka dauka ne mu littafi mai tsarki ka bin littafin mahukumta sura 9 ka karanta ta kaf zaka ga sakamakon bin zuciya a wajen neman mulki na muna roko ubangiji ya ganar da mu Allah mun gode da wannan lokaci mun gode da wannan zarafi mun gode da wannan sako naka ka sa mu fahimta mu gane albarkacin Yesu mai cetonmu mun gode da shi Malam Daniel John Kurum wanda shi ya dauki dawainiya ni Rabran Ibrahim Nuhu Bale nake cewa mu huta lafiya Allah mun gode saboda wannan sako naka da muka ji daga cikin maganarka yayin da muke shiri ko muke ta shirye-shirye saboda zabubbuka bari ruhunka mai tsarki ya bishe mu ka nuna mana abin da kai kake so ba abin da muke so ba ko ba mu so Allah ka ba mu abin da kai kake so cikin sunan Yesu mai ceto

0: Gwamnatin Jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na
1: idan baka da katin zabe lallai ne aje a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku
0: ga wadanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu
1: mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin kuri'ar ka yancin ka
0: kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan ƙasarsa ƙasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya dan haka mu zama ƴan ƙasa na gari mu je domin karɓar kati a yau
1: wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha honorable Usman Shehu. Itaka.

0: ba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa karka bari kwaya ta zama kabarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biyar

0: wasanninku. Barkanku da zuwa wannan tashan tawa. A yau zan nuna muku yanda nake sarrafa kwanon Golden Mon.
1: Yawa!
0: Da farko, nakan zuba Golden Mon dina a kwano tukunna. Sai na zuba ruwa mai dumi. Kawai sai na motsa na bar shi har ya koma da dadin madara mai gina jiki. Abin morewa.
2: Amma yaushe kika hada madara?
0: Ai ina amfani ne da Golden Mon 3 in 1. Don haka ba bukatar madara.
3: Da matukar dadi mama.
4: Golden Mon 3 in 1 na tawowa da madara a ciki. Samo wa iyalinka a yau. Golden Mon. Bari duk rana ta kasance da armashi.
5: Gade da muna tazo ana ta share gona kai banga ka fara ba.
6: Ai noman nema bane bazan yi shi ba. In ma kai amfanin gonan baya daraja.
5: To banda wannan shekara domin ko mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fitar da wani tsari na musamman karkashin bankin manoma na kasa.
6: Ba ne sha.
5: Shiri ne da zai samar da farashin da ya dace ga amfanin gonar mu a fadin tarayyar kasar nan. Kawai abin da ake bukata shine manoma su kai amfanin gonar da suka noma guraren da bankin manoma suka tanada. Kuma nan take bankin ya sai amfanin gonan akan farashin da ya fi na kasuwa.
6: To ƙara min bayani.
5: An yi haka ne domin manoma su samu ribar abin da suka noma kuma domin kaucewa hauhawa da saukar farashin amfanin gona a kasuwannin mu.
6: Ai ku na ji dadin wannan tsari.
5: Wani abin burgewa shine ba amfanin gonan naka za a yi a saka maka kudin ka asusun ajiya ka na bankin manoma ga wadanda ba su da asusun ajiya da bankin manoma kuwa nan take za a bude musu asusun ajiya da bankin kuma a saka musu kudin su a ciki shi yasa ma aka ce saboda lambar NIN da kuma BVN din su duk irin amfanin gonar da ka noma Habu bankin manoma na kasa ne kadai zai iya sayan amfanin gonar ku da daraja fiye da kasuwanni domin neman karin bayani ku ziyarci bankin manoma mafi kusa da ku ko kuma lambar waya 0816 418 483 ko kuma 0812 894 504

0: Sannu a hankali iyalai da ƴan uwan alhazai waɗanda suka gabatar da aikin hajjin bana na ci gaba da ganin fuskar bakin na Allah bayan da suka kammala aikin na haji. Wannan wata dama ce da kuma buri na kowane musulmi waɗanda Allah ya ba wa dama. Alhazan kan zama abin marmari a gare su tare da cincirin don yi musu san barka bisa wannan dama da suka samu ta amsa kiran mahaliccin sarki. A zancen nan da muke dai tuni da dama daga cikin alhazan jiha suka iso ga iyalansu. Haka kuma zancen yake a sauran sassan ƙasa daban-daban, inda wasu ke kammala kwaso alhazan yayin da wasu kuma suka kammala tuni. Ba da jimawa ba ne dai a nan jiha tawagar jirgi na biyu suka sauka, kuma a zancen da ake su ma tawagar jirgi na uku sun samu dawowa gida. Kamar yadda fuskokinsu suka nuna kuma tafiyar ta kasance mai matuƙar tarihi a gare su, wacce za ta daɗe tana tasiri a cikin al'amuransu. Wakilinmu Yahuza Doka da ke filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Sa Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi ya shaida mana yadda 'yan tawagar jirgin na uku suka iso gida.
1: Da fara jigilar alhazan jihar Bauchi zuwa gida bayan kammala manyan ayyukan hajjin shekarar 2026, inda jirgi na farko ya tashi daga birnin Jidda zuwa Bauchi a ranar Alhamis 11 ga watan Yunin 2026. Bayanin da hukumar alhazan jihar Bauchi ta yi na cewar jigilar za ta tafi a jere, kuma da alama hakan ya tabbata domin a cikin yinin Juma'a jirgi na biyu da na uku suka sauka da alhazan na jiha a cikin mahajjata 290 daga jihar Bauchi da Ubangiji ya kira su domin sauke farali na shekarar 1447. Da wannan jigila jimillar alhazan da aka dawo da su Bauchi 1285, yayin da aka gudanar da jirgi na ɗaya da na biyu da na uku na dawowar alhazan. Bayan jirgin kamfanin Umza ya taɓa ƙasa a filin sama na Sa Abubakar Tafawa Balewa ne shirin Haji Mubarak ya yi kicibis da Alhaji Yaya Ako daga jihar Gombe, kuma ya bayyana dalilin biyan kuɗinsa ta jihar Bauchi.
2: Wannan abin da zan biyo nan jirgin na biya daga Gombe ne, Allah bai yi ba, sai Allah ya sa ta Bauchi, Allah ya shigar da mu. Mun je mun yi aiki mu lami lafiya, alhamdulillah, mun gode wa Allah.
1: Ya za ka bayyana yadda aka kula da abin hajjatan jihar Bauchi?
2: Alhamdulillah, an kula mana, Allah yi albarka, mun gode Allah, saka da alkhairi.
1: Alhaji Yahya Ako. Alhaji Umar Muhammad Kabir daga karamar hukumar Bauchi ya ce iya yadda ake bin dokokin kasar Saudiya da Najeriya za a kwatanta, tabbas da matsalolin Najeriya sun kau.
3: Dan kiran Allah abin murna ne, wanda ya samu dama ya ji aikin haji gaskiya ya gode wa Allah, dan abin mai ni'ima ne a rayuwa. Kuma alhamdulillah mun yi ibada, Allah ya karɓa ibadunmu, Allah kuma ya sa mana albarka cikin abubuwan da muka yi, wanda kuma suka jagorance mu, Allah ya biya su, Allah ya saka musu da alheri.
1: Kowane irin darussa a koya?
3: Kai, akwai darussa da yawa, akwai abubuwa da yawa da mun kan ketare a nan, amma kuma a can ba kai saka ketare ba. Na yi sharin dokansa a can ya sha bamban da namu dokokin. A wani lokaci za ka so ka wuce yadda ka san mu muke wucewa, na mun ka je can ba kai saka ba. To ka ga wani wannan babban darasi ne, wanda idan ɗan Najeriya zai koyi wannan abu, Allah abubuwa zai mana kyawu, insha Allah. Kuma ga yanayin yin ibada. 24 hours mun muna wasa da ibada nan, amma a can ba kai saka yi wasa da, sai dai baka san me kai ka wannan wazan ba. Amma ka san me kai ka kan, wallahi mutum ba zai so ya bari ba, sai dai mutum ya fasa kowane shekara ya ta zuwa wannan hajjin kawai. Allah dai ya mana mai kyau.
1: Umar Muhammad Kabir. Sauran mahajjatan da ke jirgi na uku sun bayyana irin darussa da suka koya a zaman su a ƙasa mai tsarki.
4: Fatima Yusuf, garama hukuma shira. Mun yi aiki na gari, wallahi mun yi aiki.
1: Menene abin da ya fi birge ki a Saudiya?
4: A Saudiya ba abin da bai birge ni wani gari, wallahi, a Saudiya. Kamar ma ba zan taho ba.
1: Yanzu
4: a cikin daɗi.
1: In an ce a koma.
4: Zai na koma. Daɗi na ji a garin nan.
5: Disi na, na ji a Hauwa. Daɗi. Mun yi sallah, mun yi jifa. Mun yi dawafi. Iyayen ne ya kamata. Ni koma man in ce ƙin lokaci ya yi.
6: Ni ne Farida Muhammad Rabiu. Mun gode ma Allah, mun gode ma Allah. Wanda bai je wannan waje ba, Allah ya kai shi. Wanda ya je, Allah ya maimaita masa. Allah ya karɓi ibadanmu, Allah ya ji ƙan iyayenmu, ya gafarta musu. Allah ya yi ma iyayenmu albarka.
7: Sunana Hadiza Ahmed Gamawa, daga ƙaramar hukumar Bauchi na tafi, Bauchi Board. Alhamdulillahi mun dawo lafiya ƙalau. Gaskiya mun koyi darussa da yawa. Yanda aka ce mu koyi haƙuri, mun ƙara haƙuri. Mun koyi haƙuri kuma mun ƙara sanin lallai Najeriya kuma Bauchi State ta mana kokari. Alhamdulillah ta mana kokari sosai. Ina kewan abu biyu. Ina kewan dakin Kaba, ina kewan Rauda. Mai ina fatan in koma.
8: Ibrahim Muhammad Azarik Tazu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Komai an gode ma Allah. Allah biya mana bukatun alkhairi. Abin da aka roƙa, Allah biya mana. Ƙasa namu Najeriya, Allah ba zaman lafiya.
9: Sunana Yusuf Abdullahi. Kashan mai alewa. Ai abin da yafi burge ni, mun je lafiya, mun dawo lafiya, mun tadda shan an karbe mu hannu bibbiyu. Ba kema, ba ha'inci, ba ganda, ba komai kai. Ba don dai kawai ashe maka in ka bar gida dole ka dawo. Amma in ba haka ba haka. Ai gidan daɗi yana sha. Mun ji daɗi, mun gode sosai, mun gode, mun gode, mun gode. Da amirinmu da kai, ai ba abin da ma ke faɗa kawai. Daɗi ma ya hana mu kawai wallahi. Mun gode sosai, mun gode, mun gode, mun gode. Allah ya saka, Allah ya ɗaukake mu gaba ɗaya.
10: Ogagayya Usman Kasim, gaskiya alhamdulillah, mun gode ma Allah, Allah Ubangiji ya kira wasu ma. Allah kuma ya maimaita mana.
11: Ni ne Asabe Zubairu, daga ƙaramar hukumar Tafaɓalewa a Bununu. Na gode ma Allah, na yi murna. Da Allah ya kai na je ne aikin makannan na dawo lafiya kalau. Shi yaron da ya biya mu makannan, Allah ya raya masa zuri'ansa, Allah ya sa masa sa albarka da su, ma Allah ya sa su masa abin da ya mu. Nagode, nagode, Allah ya albarka, Allah ya saka da alheri.
12: Ko da darussa kika koyo kasancewar
11: ka sani. Alhamdulillah, gaskiya na koyi darussa kan gaskiya da yawa. Da tarbiyyar yara, da dabi'u na sallah, akwai wasu kurakuran sallah da muke samu a cikin karatu. Amma Allah da ikonsa da muka je mun sami gyara sosai. Ibadan nan kuma ba ji ba gani. Kullum sai mun tafi Kaba, mun je mun yi sallah. Kaman kewan barin da nayi ma an gari ya waye, da mu je Kaba nan mu je mu wuni mu yi dawabi. Mu damu da dawa hay magarba. Tukun da mu yi azhar mu yi al'asar mu yi magarba a can. Tukun nan mu zo gida mu ci abinci mu kwanta. Asuba na yi wansu an mun samu dama ka tafi da asuba, an ba mu samu dama ba kuma yi gari ya waye mu je mu sake wuni.
13: Sunana Alhaji Adamu, na kullo daga karamar hukumar Shire ne. Lillahi mun gode Allah, mun gode Allah. Alhamdulillah mun ji daɗin zaman maka, mun zauna lafiya, lafiya, alhamdulillah mun gode Allah. Ba wani matsala, ba komai. Mun yi aikin haji lafiya, lafiya, alhamdulillah.
12: Jami'ai suka kula da ku.
13: Kallau sun kula da mu sosai sosai, kiwonmu ake kaman shanu.
1: Wasu alhazan jihar Bauchi kenan, yan jirgi na uku. Bayan dawowar su gida Bauchi daga kasar Saudiya.
0: An gaida doka. Tsari mai kyau dai shike haifar da samuwar sakamako mai sanya natsuwar zuciya da kuma aminci a majibantan lamurra. Shi kuma tsari na mutum tabbas mun sani bai taba zama cikakke ba, sai dai abin da Allah ya hukunta. Amma dai ga wanda ya shaida kuma ya kasance ganau kana jiyau na wani lamari a kowane lokaci bai rasa abin faɗa ta fuskar shawara. Hakan kuma shi ne ya faru cikin wata ganawa ta Yahuza Doka da wani jami'in aikin haji, Alhaji Haruna Idris daga karamar hukumar Ganjuwa, wanda ya mika wasu kalamai na shawara da ya ce ya kamata hukumomi su kula da su a shekara mai zuwa in Allah ya yarda.
14: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, sallallahu ala man la nabiy ba'da Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sunana Haruna Idris, garin Shila, mazaunin Soro. Matsayina a wannan haji APS ne na Ganjuwa local government, kuma alhamdulillahi yanzu nan daga tsare ni iso muke nan daga ƙasa mai tsarki don gabatar da ibada mai albarka na wajibcin da Allah madaukakin sarki ya dora wa wanda ya samu dama. Kuma alhamdulillahi mun hau jirgi lafiya, mun iso cikin garin Bauchi lafiya, mun samu al'umman da suke zaune cikin garin Bauchi lafiya, alhamdulillah.
12: Na ya kasancewar ka kula da wani bangare na mahajjata musamman na karamar kuma gani, ya zaka bayyana yadda dabi'u na mahajjata suka gwada a wannan kasa mai tsarki?
14: Alhamdulillah, musamman al'umman mu na da muka wakilta na Ganjuwa, ko specially abinda su shugabanni official suka karantar da mu shine daga lokacin da muka samu kama kasa mai tsarki ba wai kadai local government ɗinka ne kawai zaka tsaya ka kula da shi ba, duk wani matsalan da almahajjaci ya samu kansa a ciki daka kula da shi koda ba na local government ɗinka ba. Da haka mun yi kokarin mu, akwai waɗanda na kai su asibiti, akwai wanda suka kare, akwai lamari na mata da suka shafi wanda suke da jinnu, ni na yi ruƙaya a mata sun kai uku, hudu, ko biyar, ko shida. Kaga ba kadai ma na local government ɗina ba, wannan shine asalin karantaswa da official ɗin mu shugabanni suka karantar da mu kenan. Idan mun je ba wai kawai local government ɗin mu za mu kula da alhazan mu ba.
12: Wataƙila a shekara mai zuwa akwai shawari da zaka bawo hukumomi da ma jami'an da duka suka jibinci wannan aiki zuwa kasa mai sarki a takaice me wani shawari da ka bada
14: gaskiya shawarin da zan bada hukuma shawari ne guda biyu na farko gaskiyan al'amari yana da kyau su iya kokari dama suna yi a da a dan dakatar da wanda ba su da karfi zuwa kasa mai sarki ana wahala da su kuma sukan yi missing din wani aikin da yake zama in an bar shi ma ibada din ya rushe sannan da wanda suke da rashin lafiya sosai duk da suna iya kokarin su an ta samu aka sai mutun ya kwanta akwai wanda ma bai samu dama yaje asalin arfa ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-arfa al-hajj arfa shine aikin haji to gaskiya wannan shine shawaran da zan bada asalin shu asalin mahajjata Aisha gabani kenan na wannan jahannam mai albarka
0: jami'in aikin haji daga karamar hukumar Ganjuwa Alhaji Haruna Idris kamar yadda anan jaha murna ke cike da fuskokin alhazai da ƴan uwansu na isowa gida haka lamarin yake a shiyar Sokoto don kuwa kamar yadda abokin aiki Ibrahim Umar ya shaidawa shirin komai yayi nisa wajen fara jigilar mahajjatan jihar ta Sokoto da kuma makwarciyar jihar Zamfara
15: su kan su mahajjatan jihar Zamfara makwarciyar jihar Sokoto kamar yadda bayanai suka bayyana cewa dama jihar Sokoto ta riga fara tashi sai aka kammala jigilar mahajjatan jihar Sokoto sannan aka fara na Zamfara su haka bayanin yake ko yanzu wajen dawowa ana kammala jigilar mahajjatan jihar Sokoto za a shiga kammala su kansu fara jigilar su kansu mahajjatan jihar Zamfara duk da yake ba kamfanin jigilar guda ke jigilar ba amma haka tsarin ya bayyana kuma zaman da aka yi sai da yarjejeniya ta tabbatar da cewa sun aminta a fara jigilar mahajjatan jihar Sokoto kana daga baya kuma ga su kansu mahajjatan ta su ta Zamfara
0: To kamar yadda kake bayani dangane da ranar Lahadi ake sa ran fara jigilar mahajjata na jihar Sokoto kamar dama rukunin jirage nawa ne suka tafi da mahajjatan kuma yaya tsarin jadawalin dawowar ta su ko har yanzu tukun ba kai ga bayyana haka gare ku yan jarida ba
15: bayanai sun riga sun bayyana kasancewar tuni har an riga an fara awon jikunan su kansu mahajjatan na tantance su domin fara tasowar su a Sokoto muna da jirgi a sau shida wanda suka kwashi mahajjatan kuma an ba da tabbaci musamman shi kanshi mataimakin amirul haji na wannan jiha kadi Shu'aibu a cida ya bayyana cewa za a bi ka'idan nan da aka faro tun farko ta jirgin da ka tafi a cikinsa za ka dawo wanda ya nuna cewa tsarin shi na nan jirgin juna na idan wannan jirgi ya taso to na biyu kuma zai zo gobe na uku haka dai har a karkare wannan shine bayani da muka samu kuma tuni har an riga an fara tantance su kansu mahajjatan kasancewar jiya da muka yi hira da su sun bayyana muna an kammala dukkanin awon da ake yi sannan suna kan hanya ta tunanin hita birnin Makka zuwa filin jirgin saman kasa da kasa na dake can babban birnin Makka wanda yake mukan mudan a jihar Sokoto tuni gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da kwamitin tarbon mahajjata wanda yake tuni shi kan shi babban kwamitin ya kaddamar da zama har ya nada kananan kwamitocin da za su tarbi mahajjata tun daga waɗanda za su tarbi mahajjatan da ma waɗanda za su bayar da jikuna ga mahajjatan idan sun dawo da kwamitin tsaro da dai sauransu kuma tuni har sun kai ziyarar Dudubawa sansanin farko da ke Madurawa na jihar Sokoto da kuma sansani na biyu da ke filin jirgin saman kasa da kasa da sarkin musulmi Abubakar na uku
0: Ibrahim Umar Bazza daga shiyar Sokoto rarrafe masomin tafiya kamar yadda masu hikimar magana suka ce kamar dai jiya jigilar alhazai zuwa kasa mai tsarki ta fara domin aikin hajin wannan shekara sai gashi a zancen nan da muke wasu alhazan tuni sun zamo yan gida a Najeriya sai dai ba da tarihin ilimi da suka samu yayin da ibadar ta kasance kwa wannan gaba ma mun bincika a shiyar Kabi inda jigilar alhazan tuni ta kai jirgi na bakwai kamar yadda abokin aiki Yazid Umar ya shaida mana
16: to yanzu a iya cewa ma kwalliya ta biya kudin sabulu saboda haka yanzu haka yau din nan da nake magana da kai wato ranar Asabar 13 ga wannan wata na Yuni jirgi na bakwai ya sauka a filin jirgin sama na kasa da kasa na Sir Ahmadu Bello dake nan Ambusa a cikin babban birnin jiha to birnin Kebbi cewa da yardar Allah nan zuwa 18 da wannan wata da ake ciki daddewar mahajjata kenan daga shiyar jihar Kebbi duwa da suka jima ba dawo da su ba kaga yau muna 13 da wata kenan to nan da zuwa kwana 5 ana kyautata zaton cewa duwa da aka dade insha Allah zuwa 18 ga wannan wata an kammala jigilar maniyata din sai kuma bade dan Allah kai
17: to idan muka dawo ta fuskar su mahajjata da suka samu isowa yaya yanayin lafiyar su da kuma yadda dai kuke lura da yanayin karshen su
16: gaskiya dukkanin su suna dawo a cikin koshin lafiya in labacan ba a rasa ba abinda ya shafi mura wanda yake ka kamar yana zama al'ada ga waɗanda suka je aikin hajji daga ga cewa da wuya kaga an dawo wasu daga ciki ba su kamu da abinda ya shafi matsala ko kuma rashin lafiya ta mura ba wace kaga ana dokar ta ma ba wata cuta bace illa kamar ma sauyin yanayi ya Allah zafi ne ko sanyi ko kuma makamancin haka duk kowannen su ba su damu ba saboda an bine kamar jirgin da ka je ciki ne ka dawo in ba mafi banci wasu waɗanda shuwagabanni ba ne waɗanda su kuma kaga suna biyowa ko ba ta wannan jirgi ba kamar su biyo ta abin da ake ce ma jirgin yawo amma

0: uku ga wannan watan da muke ciki. Kuma kaga jihar Kebbi an soma dawa a ranar 4 ga wannan watan da muke ciki. To kuma kaga an soma daga 4 zuwa yau 13 har an samu jirgi a kalla kaga guda 7 daga cikin 9. Kaga cewa dai ba a samu wani dogon tsayi ko ba da har zai zama wani ya haifar da kace na ci.
1: To wannan yankuna dai kusan kowane lokaci muna tambaya dangane da batun tsaro. A sake yi mana tishin maimaitin bayanai dangane da irin tanadi da na tsaro da gwamnati ta yi da kuma jami'ai domin tabbatar da lafiyar waɗannan alhazai bayan sun iso birnin Kebbi domin su isa zuwa yankunan ƙananan hukumomi su isa zuwa gidajen su lami lafiya. Wani irin tanadi aka yi?
0: Akwai jami'ai isassu da aka yi tanadi tun ko baya ga kwamitin tsaro wanda ka cukam ita hukumar jin daɗi alhazai din ta kafa ba don koyi ba sai don bayar da tsaro tun daga lokacin da su mahajjata din suke shirin isowa a cikin babban jiha domin kama hanyar su ta zuwa ƙasar Saudiya da ma lokacin da suke nan sansani alhazai da kuma lokacin da za a wuce da su a shi filin jirgin sama a inda gaba da kuma baya duk jami'an tsaro ne na soji kuma suna cikin sulkin kamar rukuta kwana. To kaga kuma ya zuwa yanzu tun lokacin da aka soma din har ya zuwa yanzu ba a samu irin wannan matsala ta shahadin tsaro ba kamar da kuma aka samu wata nasara shine gabaki daya mafi yawanci jiragen da suka dawo suna dawa ne da misalin karfe 9 na safe da ɗan wasu mintuta. To kaga duk kananan hukumomi 21 da ake da su a jihar Kebbi insha Allah za a iya isa Sakaba karamar hukumar ki ta Sakaba da Dankowa Sagusu ne suka fi nisa da Bagudo. To kuma duk an dawo karfe 9 na safe insha Allah kowane mahajjaci zai iya isa garin su ba tare da dare yayi ba. Kaga wannan koshi an samu nasara ta inganta da kuma kyautata shahanar tsaro.
1: Kuma babu je kaka dawo sukan iso da tsarabarsu da komai kenan?
0: Gaskiya a iya ganina tun lokacin da su mahajjatan suka sauka a filin jirgin sama na Ahmadu Bello ka san akwai ɗabi'a na cewa sai an tantance su mahajjata din an sanya hannu an tabbatar da sun iso kuma ba su shigo da wani abu wanda ya saba ma doka ba. To kamin duk a gama wannan tantancewa an tanadin motoci su kuma waɗanda za su jigila na dukkanin jukkuna na su mahajjata din a kawo su a sansanin alhazai. Kuma da zarar aka gama tantancewa an yi tanadin motoci ita hukumar wadda ta yi kuma za a ɗauki gabaki ɗaya su mahajjata ɗin cikin motoci waɗanda ita hukumar ta tanada a kawo su nan sansanin. To kaga daga nan ne kowane mahajjaci kuma zai jira sai ya wuce da jikunansa.
1: An gaida Yazid Umar. In Allah ya so gobe ma rana ce shirin Hajji Mubarak na ɗauke da sabbin labarai da rahotanni game da yadda hajjin bana ya gudana. Za ku iya sauraron wannan shiri a shafin intanet mai adireshin www.brcradiobauchi.org. A madadin abokan aiki waɗanda suka tallafa har shirin ya samu nasara, Yahuza Yahaya Doka daga filin jirgi, sai abokin aiki Yazid Umar daga shiyar birnin Kebbi, da takwaran aiki Ibrahim Umar Baza a Sokoto. Daga nan Bauchi, abokan aiki da suka bada gudumawa wajen haɗa shirin Aliyu Adam Rafin Makaranta da Aliyu Shehu Ilela, sai Shehu Muhammad Kobi da kuma Aliyu Zakari wadda ke ɗawainiyar tace shirin. Rabi Ilyasu ita ce mai sanya ido wajen tafiyar shirin, sai Madugu Uban Tafiya, Umar Muhammad Shira, Kamaluddin Nuhu Ilela shi ya tsara shirin. Muhammad Mukhtar nake cewa assalamu alaikum.

0: That was the program Government House. Their leader came to you from Bauchi Radio Corporation 94.6, the pride of the people. Next week, same time, same Bauchi Radio Corporation, a fresh edition of the program will be brought to you. Don't forget, later at 9 o'clock, we will be switching to the First Hausa segment, hence Yadwe Biludei on 94.67. Before then, our studio time check is 8:30. Stay tuned for the next program. Chiwan Yamachi, Anatalida BRC to FM, Tachesa in the Hoda Dugoshida, Agogamana Chiwakalifeta Kozalebi, Gashiramuna, Chiwan Yamachi.
1: May sauraron gidan rediyon Bauchi barkanmu da warhaka sannunmu da arzikin sake saduwa cikin shirin ciwon yamace a wannan makon hukumar da take kare haƙƙoƙin yara da mata ta ƙarƙashin ofishin uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Abdul Qadir Muhammad sarauniyar Bauchi ta farko ta yi dubi kan yadda suke gudanar da ayyukansu na daƙile cin zarafi a tsakanin al'umma kuma ganin irin yadda suke gudanar da ayyukansu yasa suka tara taron manema labarai don fayyace ayyukan inda uwar gidan gwamnan kuma sarauniyar Bauchi ta farko ta bayyana mana kamar haka
2: ya kamata ka saka doka ga abin da za ku biya yanzu wata ya kamata iyaye su suka daɗe su kuma yadda ake na boko tun da karatu ne na halatta ai kan remember lokacin da ya yi magana dalilin da ya sa ya yi wannan intervention din su ke yake cewa shi ya fito daga gidan da babu kuma ya yi tafiya da kafa ya je makaranta kuma yana ganin yaranmu na arewa duk da addininmu ne bai san ya yake ba tun ina zai yi intervention din wani abu dai yana jin tausayi shi ya kawo wannan dalilin a yau ina makaranta amma da san mu yan arewa mu muka yi abin da muka ga dama makarantar bai yi amfani ba wuraren yanzu duk na tura sun lalace wuce yanzu shi yasa muka koma ga banda suka gina suka ba wa shi baban mu Sheikh Dahir Bauchi inda mun je na yi cikin umman cewa da mu da ƴaƴansa za mu gyara wannan wajen mu mai da shi a yi piloting ɗinsa ya zama sangaya model sangaya biyar su za mu gani ce ku za ku je ku gani a yau ma da na su zai sake duba aikin ga inda yake yadda ake su a yi wa da na yi so da saura sai su gani gwamnati ne wanda ya kamata ta fito da sauran doka amma gwamnati ta kadaya irin gwamnatin da muke da shi na Najeriya yadda da ka fara magana za a mai da shi ya zama siyasa ko da abin yana da kyau zai zama mai muni dole sai an yi ta tara malaman ana musu awareness an haɗa da malamai ana nuna musu illar wannan almajiranci yanzu domin in muna bibiya muke ga abin da yake faruwa da yara a Najeriya ƴan boko ma ana samu to amma su suna kere waɗannan suna yawo ne a titi shi yasa da wuri ake gane nasu ba ci ba sha ba sutura ana yaudarar su da naira 1,000 a yi su a yi hudu da su yanzu ku duba su hairu na wanda yake na makaranta shekaru bayan tabbata da chaliya kun sani da ko muka je asibiti inda wani ya je kama shi aka cire masa idanuwa dan kazina ne ba dan boci ba ne wannan yaron ma da aka nuna shi ita an cire masa ido da lokacin ina garba na tura cewa je a dubo mai kisa yana zuwa tafiya ya yi sa wasa ba ta gidan ta haka muka sa a dauke shi a kai shi asibiti a kula da shi kuma lalle a mai da shi gari iyayensa haka dai ake yi da yawa iyaye da ita Allah ya ba mu aiki ma da yawa ba za mu taba damuwa da magana ina ga ko suna da haƙƙi a kansu bai gidaje da yawa garin da ka je ka shiga abun ba a magana rabin din nan da yake jawo yake abin da yake kawo shi ne rashin wajen kwanciya iyaye a cikin gari da yawa waɗansu ba su da inda za su saka ƴaƴansu mutum ya ɗakin sa daya tun da ya aure har aka haifi daga shi sai matarsa an yi daɗi har aka yi goma a wannan ɗaki ɗaya su wai su biyan haya suke yi naira 20 ko su je su kwana wani a zaurukan mutane suke zuwa su je su kwana ba abin da ya dame su ba sabulun wanka ba omo ba kuma a almajiran ma da kuke gani mai roba shi ne almaji amma duk sauran da kuma su ba roba a hannu su ƴaƴan gari kuma ba za ka bambanta su da cewa ba sa gidan iyayensu doka ne ya kamata in gwamnati tana so shi ne a kan aure aure kuma ya sani cewa shi ne the source of kawo mutane na gari a duniya, amma shi aka fi komai lalata wanda ba a taɓa mai da hankali a kansa. Kowa yana aure ne don sha'awa, ya aura lokacin da yake so, ya sake lokacin da yake so, ya kore ta lokacin da yake so, ya ce ta kwashi yaron ko kuma ya raba ta da yaron ko ba mai ce masa ƙana. Yanzu akwai hoton yaron ba da baba da mu wanda shi janda ya turo mu, wanda yaro ne shi ma da kuka same shi ko shi yadda aka kulle shi mamarsa ba ta nan ba ci ba sha, ya zama kaman kashi ya kawai zama so ake yi mutu ya mutu shi ma yana mutum sabon shi. So wannan abubuwa idan ba malamanmu da sarakunanmu da mai civil society su taimaka ma gwamnoni da 'yan siyasa da masu sa mulkin a ƙasar cewa lallai wuya rage cewa ya nafi sarau, an saki wa mutane kowa da yana abin da ya ga dama ga abin da ya kamata ya ba da malamai da fastoci su ne critical a mutanen da idan suka yarda suka haɗa kansu a ƙasar nan na cewa da gaske a gyara dokokin ƙasar nan za a gyara. Da momen ba su yarda ba wannan za a kawo wannan ya ce kaza, to ƙasar nan zai yi wahala. Da kokarin kanku a media da za ku ta propagation ɗin abubuwan da ya kamata a ce a yi. A matsayinmu na kwamiti ya abinda aka yi bamu da ƙarfin iko na gwamnatin Bauchi shi ne waɗannan abubuwa da muke. Abinda ake ganin ko in ba ma nan za a ci gaba shi ne shi ma aka je aka yi wanda kuka kawo gwamna kuma an ci ya riga da ya ba da go ahead da sauransu. Muna fatan in ba ma nan ita wannan wajen a ministry ne za a ci agency waɗanda za a ɗauko su yi aiki, muna roƙon Allah ya sa ya zo mutane na gari. Because wannan aiki ne mai wahala, aiki ne wanda yake neman sacrifice da gaske kake so ka yi shi, in ba haka ba za ka yi ba. Don wannan abubuwan da muke yi ba wani abu ne mai kuɗi mai yawa ba. Akwai mandate da shi da miliyan ɗaya ne da ake ba mu department da duk wannan yawon ciki. Daga baya ne da ke abuwa yi kuka sake rubuta wa shi mai girma gwamna na ga aka yi approving isa zuwa 5 million ko? 5 million wuce da shi ne ake duk abin da ake yi. Idan ishu ya shigo na za a taimaka waɗansu ma muka je a kama musu gidajen haya ne a ajiye su saboda kuɗin da za su zauna babu, a biya musu a sa yaran a makaranta. Kwamiti tana bi tana tabbatar da cewa yara suna makaranta. Wani ma wanda akwai inda banda alhibba saboda muna samun wato kaman zakka, akwai inda muka yi gidaje ne mun ba su kyauta, akwai inda kuma mun saya ne mun saka su a cikin gidaje suna zaune tare da families. Duk wa'innan suna nan muna da gidaje da ya kai kaman guda mun ba da guda hudu kyauta da muna da guda biyu yanzu haka sofa. Akwai wani waje ma shi ma da muka sake saya wani ne suna mun saka waɗansu matan da babu mijinta ya mutu da yaran da ba da wurin zama da samarsu. Ire-iren wannan duwar da wuraren su ma suna nan an nema musu abin sana'a wanda su kuma sa musu salari. To muna roƙonku kamar yadda kuka faɗa da cewa you are ready za ku shigo cikin wannan al'amari ku taimaka mana, mu dai muna neman cewa ina mafita yaya za a samu ne waɗannan munanan ɗabi'u da ya shigo cikin arewa da da ba mu san shi ba a kau da shi da yawa waɗansu ba su sani. Akwai jahilci yawanci masu aikata wannan aikin waɗansu jahilai ne waɗansu kuma shaiɗan ne waɗansu kuma rashin doka da zai hukunta su.
1: Uwar gidan gwamnan jiha kenan Hajiya Aisha Bala Muhammad. Daga nan sai hakimin Turwon Haji Kabir Salman ya yi bayani kamar haka.
3: Yadda wasu malamai waɗanda ba su tsoron Allah suke tozarta yara, wanda kuma wasu yaran kuma iyayen da musamman suke tura su, to idan ana musu bayani akan abin da ya kamata su yi iyayen da ƴaƴansu, to ina ga abubuwan da za su yi kuma ina ƙara godiya da taimakon da kike wa jama'anmu na sama musu abin yi. Saboda wani lokaci za ta samu da uban da uwar ba laifin su ba ne abin da ke faruwa a cikin gidaje, amma amma rashin abun yi shi namiji to wani dai laifin sa ne saboda kana mai yuwa da level 6 ko sanin matan ka biyu ya hanga 30 to saboda Allah ya za ka yi tabbatar da cewa wannan yaran sun kasance haka to insha Allah your excellency we will do our best to ensure that we carry along all the vision and mission of this committee. Allah ya sa dan mu gari mu samu nasara da gari ku.
1: Hakimin turun kenan Alhaji Kabir Salman sai Jami daga hukumar nan ta Shari'a Commission Muhammad Bununu yayi karin haske yadda suke samun cases daban-daban na musgunawa
4: ko gurbana case da za a yi wani case nan ya zo ne daga san hakimin Bununu wani da can gwan a kusa da ba wanda waɗannan cases da waɗannan ba a cikin reporting su ba amma case ya shafi su akwai cases da yawa waɗanda a kai ce da wani hakimin kula hakimin kula da reporting din abun ga wannan komiti a ranar komitin da daga mutum ta kai musu takarda wanda na kaga wasu abubuwan su abubuwan da su suka toce da bayan mutane da dama da kyau na matakin mu da yaren tasarwarci so wannan kullum ana yin shi wadansu kuma abin da yake so fada bayan kun yi kisan aure ne ko kisan da mu da aka rubuta za ka samu kuma har excellence ce ta sake ba da ulumin hawa wurin taimakon su waɗannan mutane ko da abin da ya shafi abin sana'a ko da abin da ya shafi last week mun zauna akan yara waɗanda aka same su don su ya saboda da mijinta sai zama cewa shi kuma ya haramta da yara da ya maza guda biyu saboda ta ba a iya kula da suna ba tun cikin su aka kawo report ga wata ƙungiya ƙungiya ta shi kafin ta kawo mutum ma wannan kwamiti ne mun je mun ga gidan da yara suke rayuwa da irin horon su da oban yake yi mun ɗibi yaran da zuwa abin da yake ciki shi ne da zuwa ƙarƙashin wannan kwamiti ɗin yara an kai suna kula da su a gidan marayu za su yi a kalla wata uku zuwa uku sannan ko wasu yanzu ita ma ta ne zuwa gudun ta yi abubuwan a samar da abin sana'a ce da yanzu yaran musu da je can aka canza musu halin da suka ciki su aka canza wa aka da kamfice musu yanzu za a dawo da su a haɗa su da wasu ita kora za a samar da abin sana'a saboda tana gidan wani ta yi sabon aure in yanzu an cewa an dawo da ta ya ba ta sana'a ma ta auren da zai samu can gaba waɗannan suna cikin abubuwa da yawa da masu ba da potin waɗannan kai tsaye sun sha iyalai ne sun ci hasken mutane ne ko last 3 months ofishin wannan kwamiti da ta fara shima ta ne girma gwamna ta ɗauki nauyin waɗansu iyalai wanda daga cikin matakan ɗauka shi ne akwai yaro daga cikin family man da aka kai shi ƙasan mali mamai ta kai tattara kuma ta kai dawo da shi na tebe sannan kuma yaran uwar ita kuwa ta samu matsala saboda da mijinta da suka rabu da mijinta ta samu matsala na family ita ta bar ƙasan nan ba ta nan sai zama yaran ba sa samu da duka waɗannan yaran akwai ɗan mata guda uku wanda dukkan su mata sa musu aiki sana'a shi ɗan namiji ya koma makaranta an samu masa sana'a so saboda haka waɗannan duka da ayyuka ne na alkhairi waɗanda wannan kwamiti suke waɗanda na tabbatar cewa shi wani ɗan jarida ciki zai taimaka al'umma su daga sanin ayyukan da ake yi kuma zai taimaka wa wayar da kan mutane musamman akan challenge sun cewa wasu lokutan ke sun rabu magana da ake samu da yake sanar kotu na manta ita dai kuma da ta faɗa ba za a yi iyaye yaro su kawo yau kotu a bada shaida su ce ba za su kawo yarinya ba ta ga yanzu wannan challenge ne ba za a iya shari'a ba kuma ba a zuwa bada shaida so wanda suka cikin challenge sun da yake bukatar wayar da kan mutane na san kesa da yawa na sai da ta tafi da Kaduna ko ya ce sai dai za a zo a kama su a Kaduna amma ba za ta kawo ta bauchi a kai ta haifa ta bada shaida ba kuma su ta bada shaida ba a matsayin bitin ba za ta kawo bitin din da yake ba.
1: Muhammad Bununu kenan jami'i a hukumar Shari'a Commission kuma da haka za mu tsaye da shirin a madadin mai kula da shirin Lozar Polme Balewa Amina Abdullahi Girbo ke cewa a ci gaba da sauraron BRC.

0: mai tare da gidan rediyon Bauchi daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum, barkanmu da arzikin sake saduwa cikin shirin da kan zo maka a duk ranar Lahadi kuma a daidai wannan lokaci. Yau shirin namu ya karbi baki ne guda biyu, kuma mun duba wani bangare ne na wato wasu ko waɗansu daga cikin ƙungiyoyi musamman na sana'o'in da ake yi domin inganta tattalin arziki da walwalar jama'a. Wato mun duba ɓangaren yan gwangwan, sana'ar da ake yin ta kuma take taimakawa, sai dai na tabbata ita wannan sana'ar ba za ta rasa ƙalubale ba. Wannan dalili ya sa muka gayyato shugaba da sakataren ita wannan ƙungiya ta 'yan gwangwan domin mu tattauna da su a cikin wannan shiri na bakonmu a yau. Mu ji fa'idoji da alfanu da kuma irin gudumawar da ƙungiyar take bayarwa domin inganta rayuwar al'umma ta ɓangaren tattalin arziki, sannan kuma mu ji irin kwan-gaba-kwan-baya ko ƙalubalen da ita ƙungiyar take fuskanta da kuma yadda al'umma take kallon ita ƙungiyar baki ɗayanta ɗin gurungun. Shugaban ƙungiyar shi ne Shagari Muhammad, kuma gab yanzu na ganin sama na ƙoƙarin shigowa. Sai kuma sakataren ƙungiyar Badamasu Umar. Malam Badamasu, barka da zuwa. Madalla. Sunana Aliyu Ahmad da Manguza, tare da ni domin gabatar da shirin akwai abokin aikina Awal Musa Yakubu Wanka. Idan ciyaman ya shigo, za mu ba da dama mu ji wace ƙungiya ce baki ɗayanta a ƙungiyar 'yan gwangwan. A ciyaman Shagari Muhammad ya samu shigowa cikin wannan shiri. Alhaji Shagari, barka da zuwa. Madalla. Haka kuma shi ma abokin aiki na Awal Musa Yakubu Wanka, muna tare da shi. Kafin shigowarka, na yi bayani ƙungiya ce ta 'yan gwangwan. Mun karɓi baƙwancin shugaba da kuma sakatare Shagari Muhammad da kuma Badamasu Umar. Za mu ji irin gudumawa da ita wannan ƙungiya take bayarwa ta fuskar bunƙasa tattalin arziki da inganta rayuwar jama'a, sannan mu ji irin ƙalubale da ƙungiyar take fuskanta, sannan kuma mu ga ko mu ji yaya al'umma take kallon wannan ƙungiya ta fita 'yan gwangwan. Awal, kamar yadda muka faɗa, mun samu baƙwancin Shagari Muhammad, ciyaman 'yan gwangwan, da kuma Badamasu Umar. To ba Shagari, da farko za ka gaya mana ita wannan ƙungiyar yaya take, meye musabbabin kafata?
1: To alhamdulillahi, wannan ƙungiya an kafata aƙalla ta kai shekara 10, kuma national ne gaba ɗaya.
0: Ta ƙasa ce baki?
1: Ƙasa ne gaba ɗaya. Ita ake kira Nasruddin Bila Association Employee, wanda take haɗe registration da national da hukuma na Ministry of Labor, wanda alhamdulillahi shi ta samu, da ita aka samu haɗin kan jihohi 36 har da capital ɗin 37 ɗin Abuja kenan, wanda take da shugaba president ɗinta a Abuja, mataimakinta a Arewa region Kano, wanda shi ne Alhaji Aminu Soja, shugabanmu na ƙasa kuma president namu shi ne Abdul Fatah Ogun Babawale. To alhamdulillahi.
0: Me ye makasudin kafa ƙungiyar?
1: Alhamdulillahi, makasudin kafa ƙungiyar nan don ganin cewa an samu haɗin kan al'umma, kuma don bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ta hanyoyi daban-daban na zamani, wanda alhamdulillahi a kodayaushe ana wayarwa mutane da kai san cewa menene ita ta gwangwan ɗin ma, ko kuma in ce bola jari. Sana'a ce wanda a duniya yanzu ita ce ake amfani da ita yawanci. Idan ka auna shekarun baya da babu recycle sosai, daga in ka ɗauka shekara 20 da wani abu zuwa 30 a yanzu haka, da garin nan ma sai ka ga cewa shara ana neman ya za a yi da ita, ko motoci ne zuwa gareji, za ka ga cewa masu shi ma suna neman waye da taimake su iba. to alhamdulillah mun kawo ci gaba so sai ta wannan fanni ganin cewa al'umma sun amfana shara ne da azubar da shi yanzu kuma ya sake dawowa kudi wanda da a dauke shi a kai shi a sarrafa shi in aka tashi kuma da aka wa yan bola ne bola nan ita ake nufi da bola jari abin da ya shafi scrap din karfe aluminium zuwa kwali suna under bola jari zuwa roba da ake amfani da shi to shi ake recycle din sa zuwa wasu abubuwa da a yanzu ma wanda da babu irin wannan watakila mu irin mutalakawa kwano ya fi karfin mu saboda bamu da sabon iron din da ake amfani da shi sosai a wadace a kasan to wannan recycle din alhamdulillah kaso cikin 75 cikin 100 kusan mu muke samar da shi wajen aikace na gwamnati wanda zaka duba abin da ya shafi roji da karafunan da ake gini zuwa aikin gada zuwa wasu abubuwa da dama mun takarwar gani a ciki da rage kuma radadin talauci da zaman banza samar da aiki alhamdulillah Abuchi ina ganin a kalla ba kasara ba yanzu dai a jihar Bauchi wanda muke da registration din mutanen mu da wajen gari da local government da wanda ba kammala ba ba da mu gaza samun kamar mutum 15,000 ba
0: 15,000
1: ware kuwa
2: wanda suke wannan sana'a
0: sakatare dama zan ce idan ya sauka da bayanan sa zan tambaye ka membobin ku to gashi ya riga ya fada mutane 15,000 a jihar Bauchi kamar ta yaya kungiyar nan take kula da ayyukan membobin kungiyar nan
3: ta'awuz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda aka gabatar daga farko sunana Badamasu Umar kuma ni ne sakataren wannan kungiya mai albarka na Saudi wanda a Hausance an fi sananta da kungiyar yan gwangwan ko kungiyar baban bola ko alalumi ko bola jari dukkan an ce wannan kungiyar ita ne na Saudi to kamar yadda ka tambaya cewa shi mai girma ta mai yarda ya yi jawabi doguwa muna da members wanda muke da registration da su mutum 15,000 wanda zamani ba mu samu da shi members sun wanda muka musayar zama sun mutu haka dan yanzu a kalla muna da registered members sun kai mutum 20,000 wanda yanzu har yanzu ake aikin registration su to yanda muke kula da ayyukan wayannan members namu kusan nan ce wani kalubale ne wanda a cikin gabatarwanka ko kuma cikin tambayoyin da gajeru wanda zaka mana karan tabo shi cewa wani kalubale ne muke fuskanta ta fuskan ganin da jama'a suke mana ko kuma dai makamancin haka wanda wannan kungiya farkon ta so wanta a ko ina take kungiya ce wanda take da bakin jini wanda farko masu yinta daga marasa gadi
0: me yasa ta bakin jini
3: shi ne ranje wajen kungiya ce wanda farko masu yinta shine daga almajiri sai marasa gadi wanda daga baya akwai yawa kalaman da doma suke jifa mu da shi wanda duk lokacin da Allah ya so ya tarafce ka da wani abu to kafin ka dauki mataki ya kamata kai kallo ga irin al'umma abin da suke fada akai in aka ce mutum ba daya bane ya fada ba biyu ba uku ba sai ka duba ka tantance me suka fada sai ka binciki kanka menene matsalan haka to wannan furucin al'umma da suke yawan yi akan mu a'a masu bata yara ko bata gari ko barayi duk muna samun irin wannan kalubale to ala tilas sai muka danna muka nazarci me yasa al'umma suke mana irin wayannan jibanmu da irin wayannan kalamai sai muka fara bincikan kanmu sai muka gane cewa akwai masu amfani da ita wannan sana'a su shiga domin biyan wata bukata nasu ko kuma bata gari wanda suka shigo cikin wannan riga namu to ala tilas ya zama cewa yi mun dinke mu zama kungiya kafin mu iya tura bata gari daga cikinmu wannan shine sabon mana samun kungiya wanda da sana'a ake babu kungiya to da wannan aka kirkiri kungiya ta ringa kirkiran kwamitoci na binciken wayannan abubuwa sai muka gane akwai masu amfani da wannan riga ta mutum wannan sana'an suna duk irin wayannan abubuwan da al'umma suke jiban mu da shi din to cikin hukuncin ubangiji da muka san kuyar aiki mun samu wajen kaso 80 na magance wannan matsalan mun cikin 100 wanda yanzu 20 ko 10 ba
0: kenan sakatare da al'umma take jifar ku da waɗannan maganganun tana da hujja kinan da dalili
3: lallai al'umma suna da hujja da dalili amma ga ana gaba sai da muka sunkuye da bincike a cikin harkar muka gane cewa akwai masu amfani da rigan mu ne suke yin abubuwan da al'umma suke jiban mu da wannan amma cikin hukuncin ubangiji da muka sunkuye da gyara su al'umma sun yi shaidan mu a yanzu saboda yanzu mun samu karuwan al'umma a cikin sana'an mu da yawa wanda da suke da kyara akan al'umma ai da sana'an ko matsala da sana'an da yawa yanzu members din mu ne sun fahimci al'umma ai sana'an ya take ya al'umma suke tunda al'umma ai baraka ta bada organization ya zama na cewa kowa zama mutum na gariba baraka kuma yayi a ce ka hada kowa cikin jami'i cikin zagin ka ba to al'umma sun fahimce mu cikin kaso 100 mun samu kashi 80 na saukin wayannan abubuwa ba sun al'umma na haka kuke campaign ta tsakaninmu da al'umma akan wannan sana'a ta mu
2: to ni bari in tambaya wa shi chairman Laji Shagari a kokarin da gwamnati take yi wajen samar da ayyuka wa al'umma domin rage bata gari a cikin ta da zaman banza da sauransu taya ita wannan kungiyar za ta bada nata gudunmawa wajen samar wa al'umma aikin yi don rage wannan zugi da ake ciki
1: to alhamdulillah wannan sana'a ce ta kungiyar mu sana'a ce mai albarka wanda a yanzu ina tunani a cikin sana'an nan akwai waɗanda suka yi degree akwai comrade a cikin daga matakin jaha har zuwa tarayya wanda kuma da wannan sana'ar akalla ba za ka kasa samun mutum 20,000 a karkashin wani ba a matakin jaha ga kasa gaba daya wanda shi yana da branch a duk state din da ka sani wanda a jikinsa suke ci da wanda za su yi lodi da wanda za su dauka su kai da wanda za su je su auna su kawo da wanda za su je su sauke to kaga wanda ya karatu ya kai matakin yayi degree kuma sannan ya zo ya tsaya yana bola jari ka tabbatar da cewa akwai albarka a ciki sannan kuma akwai ci gaba wanda ya taimaka wa al'umma da shi ake samu ya rufa kai asiri kuma har waɗanda suke karkashin sa su ci
2: idan na fahimta da kyau kana nufin ka ce ko da mutum guda haka za a samu yana kula da mutane 5 or 10 a cikin wannan sana'ar don dai da manufar rage
1: zaman banza alhamdulillah ko ni yanzu a matsayina na chairman ba za ka ga samun mutum kaman 30 zuwa 50 ba
0: wanda suke karkashin ka suke amfana da adalilin ka
2: banda ma tafiyar kungiya wai
1: banda ma tafiyar kungiya akalla ba kasar ba wannan sana'a idan mutum ya daukan ta wata karamar sana'a ne ko kaskanceccen sana'a ne to yaji a ransa mu a gurinmu kamar mutumin da yake zuwa ya haɗi gol ya je ko ya ajiye kuɗi a banki ya zamanto an kai shi banki da akwai security akwai mai gadi bayan kuɗin suna safe an sa masa mai gadi bayan mai gadi an sa masa CCTV camera to yaji a ransa yanzu in yana da ƙarfe darajarsa ya kai kamar wannan abu saboda abin da ya faru mutane da suna ganin ƙarfe a banza ne to yanzu ƙarfi ya zamanto kadara
2: to ai ganin wato gardin kai ƙarfan ya sanya aka yi ta samu wasu ɗan ƙananan kalubale da
0: yau a wuri za mu zo wannan gabar dama ina jiran shi ciyama yawa a sakataren ka ya kawo cewa da korafin da al'umma take yi take kallon ku cewa wani abu daban suna da dalilai da hujjoji da suke muku wannan kallon kamar waɗansu dalilai ne don shi bai gaya mana a'a suna kallon kuna kaza watakila mota ta sata ce an je an raba ta a mashin babur an sace shi an je a cikin unguwar ko an yi shi into pieces an kunce ta an zo an sai watakila irin waɗannan yake nufi ko kuma menene matsalolin da al'umma take kallon ku da su din ha take muku yarfe
1: to alhamdulillah abin da ya faɗa idan ka auna kaman yace akwai wanda suke saka rigar mu yanzu a fuska biyu da mutane suke kallo akwai wanda dan gongoni ne akwai dan gongon
0: to
1: na farko dan gongoni yanzu shine wanda zai tafi je abinda bai shafi gongon ba ya alakanta sunansa da gongon amma idan da zaka je kai bincike zaka samu ba dan gongo bane ya saka rigar ne na gongon yake amfani da shi kuma gongon tana da fadi gongon ta kai a ce daga matakin tarayya an aje mata ministry nata na musamman yanzu idan ka duba gongo idan ka dauka daga kan Enpanteka engineering kaman abin nan bola jari kenan duk idan aka tashi engineering yan gongon ne yanzu idan ka duba wanda suke yankin saran mota duk suna under gongon ne idan ka duba kaman dillale a constitution na sodin a tadilale wanda suke siye da siyarwa da kayayyaki suna wanda gungunni saboda duk abin da zai zamanto safiya fa da zai zamanto scrap to in dai za kai amfani da shi to kana karkashin nasudin gungun bola jari ne shugabancin nan da biki gudanar da shi to alhamdulillah kalubale da muka fuskanta akwai mutanen da ba sa bincike sannan kuma dan ma misali kadan da ciki wanda suke jahiltan meye bola jari ko gungun akwai wanda nake ji kwanakin ba a gidan radio ma yana wani program na ci an kafa bishiyoyi yan gungun suna zuwa suna cire kwandan me hadin gungun da kwanduna bishiyoyi wanda ake shukawa to akwai gudumawa da iyaye suke bayarwa wajen matsaloli amma Allah ya saka wa chairman na Bauchi local government karkashin director wanda yake wakiltan Bauchi local government da kuma Allah ya saka wa mai martaba hakimin kasar Miri da sauran
0: mai girma hakimin
1: kasar Miri alhamdulillah akwai bara mun yi rangadi da su wanda muka bi guri saboda korafe-korafen da suke samu karkashin su aka hada committee har da shi da ni muka yi rangadi muka zaga Bauchi local government don gane wa idan su alhamdulillah sun ga yanda ake gudanar da abun amma idan akwai gurin da muke kurakure da labaran da ake ba su ya sha bamban abin da suka zo su gane wa idan su saboda kodiyo shi idan mutum yana sana'a babu sana'ar da da ka yi ta inda ta arziki ce to baka samu wanda ya saka rigarka ya amfani da ita
0: kana ci da gumin
1: in kuma kaga kai sana'an nan baka samu wanda ya saka rigarka ya amfani da shi ba to sana'ar ba sana'a bace ka batta
2: to bari je ga sakatare da banguzar din mai tambaya ne to ya suke yi su tabbatar da ingancin irin wata motar za a zo a yi yanka ta
0: yawa awwal ka tabo inda dama na so ni ma ka tambaye sakatare in an kawo kaya wani mota kai kuke bi ko ana kawo muku kaya za ku sai ko kuma akwai bincike da kuke gudanarwa
3: kamar yadda ake wannan tambaya lallai daga cikin tsarukan mu dole gaskiya ba kowane riga ake siya ba saboda akwai wasu nau'in kaya wanda mu mun yi bana su mun haramta ta'ammali da su wanda haramun ne a ce ka sai sun kire dan gungun ne kamar abin da suka shafi kayan gwamnati duk wannan kayayyaki ne wanda haramun ne a cikin sana'a mun kasa ita sai abubuwa da muke ta'ammali da su ne da gobe abin da ya shafi kaya na amfanin mutane wanda mutum da aka dauko ka saya to da yawa mun sa wannan doka duk abin da kama da shi wanda baka yarda da shi ba ka daga wa akwai lambobin mu shugabanni da kwamitoci da muke da shi ka kira akwai wani abu kala kaza da aka wanda ban yin gamsu da shi ba
0: kamar me da me
3: kamar nau'in kayayyaki dai na amfanin gida yau da gobe
0: akwai abin da tukunya ne
3: to yanzu kaman tukunya iya cikin layin mu wanda haramun ne ka siya mu sana mu da tukunya da irin service wana never na abin da shafi rail abin da shafi kan primary duka ramun ne mu sana mu kasi
4: 94 da
3: to amma duk da haka akwai wasu nau'in wasu abubuwa na amfanin mutane wanda wani abin da ga amfani yake da shi a gida ba wai ya mutu ne gaba daya ba to wani zai dauko dan gidan ne ko dan gidan ne ma zai dauko ya kawo in har ba a gamsu ba akan kira mu wani lokaci mukan yi follow up ya gida mai da mutun gida sai mu gano wannan abin ba san ma ya dauko ba mun mai da irin wannan abin ba mu san su adali ba to dama kuma shi duk yanda da kai ga kiyaye ka wannan abin ba ya rasa mun kuskure ko kuma aka siya ciki abin da shi a bangaren motoci kuma ba ta motar da za su yi ta yanka ta a garin nan wanda ba su yi ta ba tare da takarda ba tunda mu duk wajen sai da yanka motocin mu waje ne open fili ne wata mota mun siya ma ta kan yi sati wata ma wata kafin a yanka ta to kaga ba inda za ka kawo motar rashin gaskiya a sata filin Allah ta yi wata ana sai da ganta kadan kafin a zo yanka ta motar rashin gaskiya ne ba zai yi ba naga duk masu sai da motocin mu ne yanzu ka samu babu wanda shagon sa babu buhuna a cikin takardun motocin da ya yanka su to ko jama'an tsaro wani lokaci suna kewayewa kana zuwa za a dauki takardun mota da ba su kuma za su duba chassis number engine number na su ga komai normal ne to na haka ba ma da kisan abin da ya shafi maganan yankan motoci na sata ko makamancin haka gaskiya ni a jihar Bauchi ban san abin da yake yankan motan sata ba
2: chairman na kan ga trailer guda ta tada karfe da sanin ku ne lungu da sako nake ganin trailerolin nan suna tashi duk da nan a san mafi akasarin babban office ɗin ku yana kofaran ne ko cikin mu da lawal to amma zaka samu a wasu ungwanni rassan cikin gari zaka trailer ta tace da karafe yaya kuke har hada kan wannan al'amari guri guda
1: to alhamdulillah kamar yanzu da kake ganin trailer nan kowa yana da muhalli nashi wanda yake tara kayan sa
2: a karkashin ku
1: yawa yana karkashin kungiya amma yana da gurin sa wanda famunin muhallin sa ne to ban haka muna da shugabanni chairman na taso masu tsaftace ita sana'ar duk girman ka
2: committee ne ko
1: committee ne task force national gabaɗaya joint task force wanda alhamdulillahi duka jami'an nan babu wanda ba ma aiki
2: a ciki
1: a ciki abin da ya shafi daga yan sanda zuwa
2: civil
1: defense zuwa yan committee na anguwa duk abin da zai zamana cewa dai ganin cewa mun kare mutuntun sana'ar mu mun kare martabar wannan sana'ar kuma da kuma kiyaye zaman lafiya da zama da al'umma lafiya don ganin cewa an kawo ci gaba a rayuwa don kowa a ba shi hakkin sa muna iya bakin kokarin mu to ka sani cewa duk abin da ya shafi aka ce tsaro tunda har kaga a cikin hukuma aka samu bata gari masu iya tsaro wanda suke da doka to kaga kai kuma baka isa ka ce zaka iya yin komai ka ce komai kana son ya tafi ma daidai yanda kake so ba
4: in ka duba
1: da yawar muke da shi dole akwai ta inda zaka samu dan adam ne sai ka samu wani gurin yayi kuskure azine tare yake bai cika goma
2: ba wannan kungiya tana da membobi kamar yadda secretary yace sun kai wanda aka musu register 20,000
1: hakan
2: kaga ko tana zamu iya cewa kungiya tana da hanyar samun kuɗin shiga baya ga ainihin sana'ar da take yi kuma akwai wani haraji ne da kuke biya gwamnati
1: alhamdulillahi duk wannan abu da kake gani akwai tsare-tsare a ciki kuma idan mutum yana son ya binciki wannan abun to kadan daga ciki zai iya bincika hukumar ba sai fatin da karkashin su miki to kaga duk wani abu ne wanda ya shafi sirri namu wanda akwai abu da zaka faɗe shi ana akwai abin da kuma
2: ku da ku
1: yawa to kaga
0: sakatare idan mutum yaje yana so yayi sana'ar gongon kai tsaye zai shiga ko sai ya bi ta wajen ku har ma ya zama membon ku in kuma haka ne sai ake biya shiga
3: to gaskiya da kamar yana dan bada labari a baya da muna danne ne karazire kawai daga lokacin da kaji kana son kudi ko kuma ka buƙaci kudi ko sai ka shige ta gwata ina kofofi ne take da shi da yawa to amma da gaskiya kusan kofa ɗaya ne ba wani wanda ya sai shi wannan sana'a ba tare da mun san waye shi kuma yana cikin sana'an ba dole akwai matakan da mutum sai ya bi kai risar mu kuma risar nan ba za ka yi ba sai da garanto wanda ya tsaya maka wanda in wani abu ya faru ma shine za mu nema kai tsaye shi kadai bai wadatarwa sai da wakilcin mai anguwan da anguwan da ka fito kafin ka zama members a cikin wannan kungiya namu a yanzu to gaskiya sai an boye nan ka'idoji
0: Mr. Chairman in ka dubi kungiyar ku nan gwamnati ta san da ku al'umma ta san da ku kuma kun san kalubalen da kuke ciki shin idan cikin kundin tsarin mulkin wannan kungiya akwai waɗansu tanade-tanade kamar abin da ya shafi da daftarwa idan aka samu memba da laifi in akwai kamar ya abin yake
1: alhamdulillahi akwai da saboda gurin da abin da aka ce kungiya akwai shugabanci to dole zai zamana cewa tana da dokoki wanda idan ka tsallake su akwai wanda za ka yi ko bisa kuskure za a yi ma uzuri a baka amma wani na wannan lokacin idan ka saki a saki a musulunci da yan mutum ya yi so uku in ya kare to kaga ya zamanto kuskure ne ganganci ne
2: ganganci
1: to alhamdulillah duk waɗannan mun tanadi su tunda haka ya sa muka samar mana da yan sandan kungiya su ne task force ɗin wanda idan ba a manta ba lokaci zuwa lokaci sukan fita rangadi don gane taya al'umman da muke tunanin bata gari ni kaina da wannan sakatare na mun sha mu fita karfe 3 dare in dauki mota ya fito mu dauki abin hawa mu zaga saboda duk guraren da ake fada mana cewa akwai bata gari masu amfani da sunar mu har gari ya waye alhamdulillah mun cimma nasarori ta wani bangare da dama to wani gurin kuma kaman kai ne kake neman mutum shi kuma shi ma yana neman ka yaga cewa ta ina kake bullo masa ta ina kuma shi
0: shi ma zai bulla maka
1: zai bulla maka to wannan alhamdulillahi muna iya bakin kokarin mu ka san kaman kace mutum ne wanda yake son abu a hannunka in ka toshe nan wajin zai fasa nan in ka fasa nan zai fasa nan to ko da yaushe abin da muke ta kokari kenan to amma yanda ba mu zanna ba su ma fa ba sa zama saboda kaman in ka toshe musu su kana ganin ka toshe musu hanyar cin abincin su ne to shi yasa a koda shi irin wannan abubuwan ba dare ba rana muna ta kokari iya bakin kokarin mu kuma jami'an tsaron mu gaskiya bangarorin duka babu abin da zamu ci sai dai Allah ya saka musu alkhairi
0: hidimar kungiya hidima ce kamar yadda kake bayani watar ma karfe 3 da rai za ku fita abu ne dake bukatar kudade ko kudi ta ina kungiyar ku take samun kudaden da take tafi da al'amuranta
1: to alhamdulillah kaga local government ashirin din nan muna da shugabanci sannan kuma duk motar da za ta fita sai mun tantance wani irin kaya ake dorawa a matsayin mu na shugabanni task force din nan dan ganin cewa yau an samu abin da muke nema mun kufta daga abin da ake zargin mu na farko lodin nan da muke a waje muke kuma da rana muke hasali ma in ka zo ka fito lokacin da zaka zo kana wucewa kowa da kowa yana nan to kake lodawa idan akwai wani abin da ba shi ba da gara a ganshi to amma mutane da dama suna gina abu akan zato yanzu akwai abin da zasu ganshi wanda ya shafi na gwamnati ne haka ne to amma shin wace hanya ka binciki wannan wanda ya sayi kayan shin yana da hanya mai kyau da takarda ya sayi wannan kayan kawai kai gaga kayan na gwamnati ne kace in aka zo ana maganar cewa an lalata wani abu na gwamnati sai ka ci wannan kayan ne kuma alhalin ba haka bane duk yanzu akwai ɗan oshoniya akwai oshon da gwamnati da ta yi yau idan gwamnati
0: ba da
1: wanda ake gonjo yau idan gwamnati ta ce ta yi gonjo ɗan bola jari ba sa siyan kayanta me za ta yi da shi kaga abin da muke tunanin sharar da ake gudun bayan ya taru sai dai ta fara neman ya za ta fito da hukumar da take tsaftace wannan muhalli ta koma neman ta gurin da za ta kai kamar yadda ake zuwa gada biyu zuwa gada uku nan gara daya ai motoci ne da aramuka a
4: cikin ta uwa ma ba ya mama
1: shi ruwa da wani abu duk azube yanzu ina suke babu su
2: an kwakule
1: an kwakule yanzu motar ka da in ka duba mutum in ya kwance injin motar sam da sai dai ya ce ya wurgar yanzu ya zama an samu ci gaba ne dai a kira ɗan gungun siyar in kakara in cika inji sai sabon inji to a tanan gurin ma ai mun takara wargani
2: akai to me tare da BRC 2 FM kada ka shagala shirin bakon mu a yau ya karbi bakuncin kungiyar ƴan gongon ko ƴan bola jari na jihar Bauchi sakataren kungiyar da shugaban kungiyar Alhaji Shagari da kuma Alhaji Badamasi su ne a wannan zaure a zaka iya shigowa an jima kadan mai sauraro kai ma kai tambaya ko kai sharhi ko kai tsokaci akan abubuwan da muke tauntaunawa 08079 75 75 70 ita ce lambar da za ka kira mun ba da dama.
0: Mr. Secretary, kafin mu je ga mai sauraro, za ka ga hatta ƙananan yara shekara 7-10 sun fita suna bin bola da kurar ƙarfe suna neman ƙarafu. Mafi yawansu za ka samu kamar ba sa zuwa makaranta za su wani kasuna wani abin shin kungiyar ku ta dubi wannan gefe da kuma kamar na kasun da ake samun wajen yara ba sa zuwa makaranta
3: to alhamdulillah wannan iya daga cikin kowance na bi mara watin gyara da kin da muka dauka kuma shi ma iya daga cikin kalubalen da muka fuskanta daga wajen al'umma so lallai shi ma da muka ji irin wannan korafe-korafe ya fito daga bakin al'umma mun yi gyara mu wannan layi wanda dokanmu ne ba za ka yi wannan sana'a ba sai ka wuce shekara 18 to sai muka lura cewa wannan yawaitan yara a cikin wannan sana'an da gaske kamar yadda al'umma suka faɗa iya hana su karatu da gaske ne amma ƙalubalen kuma da yake ciki shine su al'umma ko kuma in ce iyayenmu iyayen yara kusan su suke da laifi na kaso 80 na hana 'ya'yansu yin karatun ba mu ba saboda ban bada misali da kaina akwai yaran da aka musu a matsayin yaran a shagona da aka musu sai na ɗebe su bayan suna zuwa shagona makwabta na ne dama sai na ɗebe su na kai su makaranta da kaina naje akai lissafi da uniform din su da kudin makarantar su da komai na kai su so amma abin da zai bada mamaki shine uniform din nan ko sai da bista basa kama basu ma je makarantar ba da kudin lissafi da kudin uniform da kai da ma asara basu je ba sai na lura ba sa zuwa sai na ce to tunda ba za ku je makaranta ba kuma na bota da sasu amma ba ta bibiya ba naje na sami iyayensu na sasa makaranta abinda da amun kai a ringa bibiyan zuwa makarantar su kudin makaranta na kaina to amma sama da wata ba sa zuwa sai na bibiye makarantar su aka ce mu ai tun daga zo kai kaza kaza na bisu zo ba sai na ce haka ne aka ce mu to ban koma da iyayensu ba sai na ce daga yau na kore ku a shagona tun da ba za ku je makaranta ba washi gari abinda dai bani mamaki ban tashi a bacci ba sai ga iyayensu a kofar daki na har cikin gida kofar daki na ai ba haka bane ai hakuri ba sun gizo a makarantar mai in Allah da za su je to ba wai da mu makarantar mai da mai su wannan koran da ne na hana su zuwa kasuwan shine da mu iyayen to kaga sai na fuskanci cewa
2: Alhaji Barma su kana nufin iyaye suna da hannu wajen rashin ingiza ƴaƴansu ga makarantu sun fitura su ma ga
3: su suke da laifi kashi 80 cikin 100 ma in da mu dauki laifi ba mu dauki 20 mun ma cikin 100 su suke da 80 a yanzu ranka in da ka da a baya na in yaro ya taso mu kaman mu manna ma ku da kuke gaba da mu in muka taso a yarintan mu ne mun an taso inda kai mu gurin sana'a ba a wuce gurin sana'a hudu ko uku ko kai ka dinki ne ko kai ka gareji ko kai ka kafinta duk something irin wannan ban shine sana'an yara da yake kai mazin ya goya to iyaye sai suka gane cewa in yaro yana zuwa wannan wajen bai zuwa masa da sakamako na biyan bukatun su kudi kenan su yaro in ya je damuwar su gobe inde dawo ya dawo musu da kudi kudin nan ya samu a ina dauka ba ruwan su to da zuwan wannan sana'a ta zo sai ga cewa ana samun arziki sai suka ajiye wancan dogon layi wanda yaro sai ya ki dogon layi dama wancan sana'a ayin kada daga makaranta ne sai ka sa uniform din gareji ko walda ko dinki sai ka tafi dama an kada daga makaranta ne daga ji to sai suka ajiye wannan dogon layin tunda shi sai ka jima kana koya kafin ka zo kai kudi to su kuma wannan layi ne wanda guntu in ka je maybe yau da kai leburanci ma yau ka fara zuwa amma yau ganka da sallame kanka ne leburanci to sai zama na cewa iyaye sai suka ajiye wannan dogon layi sai suka dauko iyayensu a yaran su da kansu suna ingiza sa wannan wani yaran shi dai kai kansa wani kuma iyayensu da su
2: sun jingina karatun yaro
3: an bar ma maganar karatu kawai yaro menene abinda zai sama musu sai zama na cewa yaran wasu da yawa ma iyayen ba sa daukan dawainiyan iyayensu matan yaran da karancin shekarunsu suke daukan dawainiyan iyayensu
2: to ya kuka magance haka da kuka gano
3: to magance wannan muke shine hana mai wannan yacin in bai kai shekara 18 ba
2: barkar
3: aka wasu sana in ma ana yi aibin su muke muna kama su ai mun yi rangadin a gari an gani
2: ina ga mai karancin shekarun da shi ma ya bude gurin sa ta hanyar rijista
3: shine rangadin da ai bara ma rijista ba ai a cikin form din mu akwai ka kai wannan shekarun kafin
0: amma wato da kuka zo wannan gabar da akwai tambayar da ka san dan jarida in yi abin da yake yawa abokin aikin mu ya rubuto cewa kamar batun shekaru to kafin ya shigo ma kana batun sai mutun ya kai shekara 18 kafin ya zama member ku to amma sai saki rubuto ko da yake ka fara bayani akan wannan gefin to amma dai sai yake cewa to kamar waɗansu sharuɗa ko ka'idoji ake gindayawa wa mutum kafin ya zama member kungiyar ku
3: eh to kaman a cikin in ka zo da ka yarda sai mu bayan akwai form akwai kuma dokokin mu wanda muka tsina daga cikin constitution din mu muka saka wanda ya karanta ka haɗa mara zuwa kafin ka zama member in ka gama karanta su to na sai ka ce ni wane na yarda na amince da waɗannan dokokin da suke cikin wannan form da aka bani kafin zama wannan dokoki kuma su ne game da ka faɗa shine mutum ba zai sai kayan sata ba da sanin sa in ya ga kayan da bai dare shi ba zai kira shi wa gabannin sa duk wasu abubuwa da suka zama mummunan abubuwa ne wanda muke samun challenge ko kuma mu a karan kanmu mun san matsala ne sai ka kiyaye wannan dokokin kafin ka yarda ka zama member a cikin wannan kungiya na mu
0: ciyaman kafin mu je ga masu sauraro tunda muka fara maganar nan muna magana akan kusan kalubalen da ke cikin wannan sana'a ta gwangwan to ya kamata kuwa dama kafin ma a ji batun kalubale ya kamata a ji ɗaya gefen wato abin da ya shafi nasara da wannan kungiya ko wannan sana'a take haifarwa ta ɓangaren alfanu fa'ida yaya abin yake
1: to alhamdulillahi
5: Dine yayyo dukan al'umma
1: ka duba ta bangori da dama kamar yanda an fada a baya alfanun wannan ita sana'a ya kasance kusan dukan mu ne idan ka duba mu ni kaina yanzu anan a karkashi na iya gida na kawai ƴaƴan da na haifa ina da ƴaƴa 13
0: ƴaƴa 13
1: sannan mata na uku ne
0: da kyau
2: karkashin wannan sana'a duk ka same su
1: kuma inda akwai abin da zan yi alfahari da shi a sana'ata ta rayuwa ta achieve ne duk abin da nayi a rayuwa ta to babu abin da ya ci wannan sana'ar nayi sana'a da dama a baya kananu amma nazo na zanna kamar yanda yake fada ina da shekara 20 kafin na aka fara saki min ragamar in fara gudanar da wannan sana'a akalla nayi yawo set din Najeriya wanda ban yi ne yawa Allah ba kasar ina ganin akwai wanda suka rage ma basu da yawa wanda na fuskanci kalubale iri daban-daban wani gurin in naji a kalle ni a matsayin mutum ne wanda yake neman na kansa wani gurin in naji a kalle ni a wannan kai mahaukaci ne wani gurin in naji a ce wani in yaje sai ya shafa kai nama ya ce Allah ma albarka tunda neman na kai kake to alhamdulillah kalubalen da muka fuskanta kuma nasarorin da muka na cimma to alhamdulillah ni abin da ya rige a nasaran da nake a cikin wannan sana'a abin da ya rige mu ko yanzu ni in sauke fara ne kuma Allah ne bai ni fara
0: amma wani ne ganka ma a jikin ka sai ce ko fara ne ma kusan sau uku ne ba eh kafin mu je ga nasara kai sakatare kai ya abin ta bangaren nasara
2: ko da ba ta fuskar kai karan kanka ba wa al'umma
3: wato gaskiya ai ni da na ci amma yana fara nasararun ma sai na gaba dai ma bai ma dauko ka ba cikin nasararun ba ai mu nasaran wannan sana'an a jarabo sai yanzu ban ci akwai wata sana'a da take wannan nasara ma da rubuci ba ko a Najeriya ma baki dai ba
0: wato tana garawa
3: sosai saboda gaskiya irin al'ummar da wannan sana'an take tallafa a ce wannan sana'a iya da yawan gaskiya yanzu in na baka misali ni da misalin kashin kaina ni dan ce duk wata ni'imar da Allah yake ma dan adam a duniya a wannan sana'a ina jin ai ba abin da Allah ya rige ni shi ko kadan babu ni complete Allah cika
0: mun mallam Bawashe ce labarin zuciya ta
3: mafi fuska komai ni ne ba Allah cika mun inde ni ba ne Allah yake ma dan adam a duniya akan wannan sana'ar ba wannan Allah bai mun ba to kaga cikin godiyan ubangiji nake kamar yanda ya faɗa shi ciyama shine da mata uku ya goma sha ni ina da biyu ya biyar
0: da kyau
3: kuma akwai dai muhalli da dai gurgurdo
0: amma za a je karaye
3: kuma fara nan muhalla ce muka nan da shi kaga ku mu alhamdulillah
0: wa alaikum assalam da muke tare
6: da farko kuna magana da Sulaiman Inu a cikin gurin da aka fi sani da Sulaiman sakatare wato Sulaiman kankana
0: Sulaiman Sulaiman
2: kana
0: Sulaiman Alaino in Zungur ta
6: insha Allah
0: muna jin ka
6: ina maraba da su wayannan baki da kuke tattauna da su alhamdulillah
1: to mun gode
6: yawa babban abinda muke farin ciki a kai shine wanda yanzu aka dauko shi shine game da tarbiyyar yara kuma duk bayani da ciciya mun da sakatare suka yi wannan bayani ya gamsar da al'umma da ikon bidin Allah ta'ala sai dai dan tsokaci kadan wanda zan kara ma su wayannan kungiya mai albarka dangane da rage yawan masu zaman banza da suka yi a cikin jihar Bauchi za mu ba su shawari dangane da hidiman yaran nan su wayannan yara a yau yanda zamani ya canza da kuma yanda rayuwa ya tsada ba za a ce an hana su zuwa wajen sana'a ba har sai mutum ya kai shekara 18 domin zai iya canza wani hidima kafin ya zo wannan shekaru tunda ita ma yanzu wannan sana'an ta zama sana'a ne da dai ba dauke ta sana'a ba
0: mai kankana
6: ranka yarde
0: idan zan fahimce kana nufin kamar yau a ce sai mutum ya cika shekara 18 kafin ya je a rage shekarun kenan
6: ai gaskiya a rage shekarun saboda idan kai na akari da yanayin yau wani an turo shi almajiranci ne shekaransa 10 ne zuwa 13 yake da wani yankansa yau abinci ma a cikin gari yaya ake samu ballantana zai je dan bolan nan da ya dan kwalkwalo kayan da ya samu na wasu ya samu da dan cin abinci ranar alami
2: karatun fa
6: yawa sai yawa to bangaren wannan karatu ai akwai lokaci kamar yanda suka dauko matakin cewa kula da yaro yana zuwa makaranta akwai lokacin karatu akwai lokacin zuwa karatu da safiya akwai lokacin zuwa karatu da yamma yawwa to ina ganin cewa idan har aka bi diddigin wannan lokutan in Allah ya yarda za a samu maslaha dangane da yanayin mu'amalar da kananun yaran a sha'anin irin wajen wata sana'a
0: da kyau
6: yawa sai kuma na biyu shine idan suka kowane bangare da yake wannan masana'antar idan suka tsaya suka nitso a duk lokacin da aka ce an kira sallah babban a wajen zai zama cewa doka ne kamar sauran kungiyoyi suke yi a wajen su idan har aka kira sallah to komai akan dakatar da babba da yaro babu maganar izala babu maganar dariƙa idan masallaci kusa da wajen ta kira sallah to dole ka bar abin da kake yi ka je kai sallah in kai babba ne ma ba za ka yi sallah bane ma dole ka bari a wannan lokacin a yi sallah to idan aka haka in Allah ya sa da yaron da sake samun sabon nutsuwa wanda ake bukata
0: babba gare ka Suleiman kankana
6: Amin
0: ya Allah Suleiman Ali Inuwa Zungur Suleiman Kankana ya sauka 08069795570 ce lambar da za a kira mu domin a same mu a kanta kuma muna tattaunawa ne da manyan jami'an kungiyar yan gungun ta kasar reshen jihar Bauchi shugaba da kuma sakatare Shagari Muhammad da kuma Badamasi Umar na san gaskiya Suleiman Kankana ya yi bayani to ina gani ya kamata dai ku ci masa wani abu dangane to ga wani ya riga ya shigo
3: na mu aje bayani
0: assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: da wa muke tare
7: da Musa ne daga Kobe
0: Musa Kobe
7: na
0: to muna jin ka malam Musa
7: ya muna mana bar baki
0: na da Allah suna jin ka
3: na gode
1: na gode
7: dai magana ta a kan wannan kungiya ta su shine ina son ji hankalin su sai kokari su cire barburba daga cikin su don yawanci zargin da ake wannan kungiya ta su barburbin da suka fata su suna gani za a kawo abin da bai dace ba cikin su kan tsaya in ba da haka ba wannan sana'a tana da kyau domin jama'a suna samun kaya mai sauki a wajen su wanda yake so sai zai samu kaya ya je samu kuɗi da zai sayar da kayan sa takon hannunsa kaga sun hada zumunci sun kuma kara inganta zulun arziki amma yara ba ce da waye gidan da su je su rani mu kaya ana tafiya ana waiwaye a kawo su jefa cikin shago a saya nan take a biyo baya su samu cewa ai har sun lalata kaya wannan shi ne gaba ɗaya wannan jan sunana bagin jiri
0: haka
7: amma sana'ar gungun sana'a ce mai kyau kuma tana taimakawa jama'a kuma ta sama mutane ayyuka da yawa a cikin gari tsakanin su su masu sana da kuma da su kama su kaya suna sayarwa babban matsalar da kwa yi ke don akwai ranar da muka bi wani yaro da kaya kafin mu je muka samu har an lallaka su kaya an bubbuga an lalata shi kuma kwanakin baya akwai masallacin da aka ce an saci makara an je an sayar kuma kaga dukkan gungun a kai
0: Madalla Musa Kobi muka dauki wani na uku sai mu ba su dama su yi bayani musamman ko ne 08069795570 wannan ita ce lambar da za a same mu a kanta
2: wato da mun guza kafin su dan yi sharhi kan batutuwan da masu sauraro ke cewa akwai wani abu guda da za mu magana kan kungiyar nan wadda daga ƙarshe muke so su karkare his rufe mana shirin da ita batu da ya shafi haduwan kai ko rabuwan kai na kungiya domin ta karkashin kasa a jaridance muna samun labarin wasu ma suna tafiya da suna na kungiya to amma dai za mu zo da ƙarshe sai ku rufe mana wannan batu don mu samu alƙibla guda
0: to bari mu saki kiran lambar 08069795570 ita ce lambar da za a same mu a kanta kuma kamar da aka ji da jami'ai ko kuma shugabannin kungiyar yan gungun ana mace muku bola jari ko wanda suka hana shara sakat
2: akwai yiwuwar dokan
0: awal bari su yi
2: shine nace nake so mu yi magana mai kankana
0: mai kankana
2: akwai batun da yayi na maganar a tsaye da komai chak dan a tafi ga ibada kuna kwatanta hakan koko dai wannan ita ce shawara farko
0: da yake in kuma ita ce shawara farko me za ku yi kai
3: ai yana cikin dokan mu
0: to
3: dake kun san ana cikin jawabai da ai takaito wasu abubuwan ne amma wannan yanzu misali shi kaman Suleiman Kankana kusan ma na waye shi makwabci na ne a kasuwa so shaida ne akan irin wannan abubuwa abin da ya shafi aski na banza da maganin sallah duk muna kokari akan wannan lokacin yanzu ko aiki muke muna lodi lokacin sallah yayi daga annaka idan lodin an yi anyi sallah illa ala bi shi mutum kristan ne wanda bai sallah bai jira ai sallah dawo cika watan da muna aiki da su to yanzu suna mana aiki akan ji ai sallah a dawo yanzu ga misali a branches mu da yawa da suke geban gari in ka shiga daga har gurin sallah ma akwai a ciki ga ruwa ga rijiya ga kuma gurin da za a je yi sallah to muna kokari akan wannan
0: to ba ga nan kamar kuna duba abin da ya shafi tarbiya domin baya ga aski ma zaka samu wani ma yana afa kayan kari ne
3: sosai ma muna duba wannan sosai tun daga ga ita wannan sana'ar mutum mingiwa ne kowa yana cikin ta amma dai muna iyakacin iyawan mu wajen ganin cewa an duba tarbiyyar wannan wanda shaidan da zamu samu daga wajen ku shine mu kaman nan mun kun gani kun ga yi da matukar wahala a ce mu kaman yanda muke a ce ire-iren wayanan sana'a a karkashin mu tunda kaman ni yanzu ga shi nan dai kana gani bai fi kaman kalome ne ba amma ina da jama'an da suke aiki a karkashin na ba su fi kasa da mutum 70 ba to kaga mutum 70 a ce kana control din su in ba ni suwa kai a jikin ka ai ba da ka iya control din su ba to gaskiya tarbiya muna iyakacin iyawan mu wajen ganin cewa ka zama complete mutum insha Allah
0: to ciyama in muka dawo ga maganar Musa Kobi ya saki jaddada wannan abin da ya sa mutane suke muku gurguwar fahimta din na cewa yaro zai je dauko kaya na zuwa wajen ku to kaya bata kamar wannan ya saki nana ta wani duk cewa kun fada
2: kamar wani ka virus ce wuyan magani
1: to alhamdulillah wannan abun wani ya samu asali daga iyayen ne dalili da yaro bai san me kudi ba in ka duba shekarun baya muna yara duk abin da ya shafi nau'i na kudi wanda za a ba yaro ya je aika da shi ma ba kasafai ake ba wanda bai mallaki hankalin kansa ba to an wayi gari akwai iyaye da su zo yaro yana kuka ko yana wani abu sai a je mai baban bola ya zo ko da babansa ya aje wani tsohon abu ko wani abu sai ya dauka ya ce kai baban bola ya baka idan yake ya dauka ya bashi yau wataran uban zai zo ya aje wani abu namun jojin in case irin wannan abu da dama uban zai zo ya aje wani abu ko mai gidan zai zo ya aje wani abu ba san muhimmancinsa ba yaro yana kuka an zo an dauka an je an sayar wa baban bola mai gida ya zo yana nema to yaro ya saba ganin cewa ana bashi wannan abun yana zuwa yana sayar
2: to tayi za ku magance wannan matsala tunda akwai
1: alhamdulillahi dalilin da yasa kake ganin muka sa masu angwani a ciki duk mutumin da ya je gaban mai anguwa ya sa masa hannu akan takardansa na pump din da zai cika idan mai anguwan ka bai yadda da kai ba babu yanda za ya samu tun anguwa ba zai sa ba sannan abu na biyu idan mai anguwa ya sa hannu idan ya zo kai wanda zaka karbe shi idan ba gamsu da shi ba da ka yi reject din wannan ko da mai anguwa yadda sai idan an ji an samu an zanna an ga cewa tabbas abinda ake tunani ba haka ba ne don haka shi yasa baran miran gadi mun zana da masu anguwanin cikin gari gaba daya sun kai wajen 100 da wani abu karkashin wannan duk hadda su duk da bana nan
3: kuma dan karin bayani a cikin jawabin ka yanda zamu magance wannan al'umma
0: matsala
3: muna kara kira mu ga al'umma saboda kamar a cikin jawabin da ciyaman na biya daga farko shi karfi

0: ana zama yi wannan amma kai baka sani ba to amma da ma suna killace kayayyakin su masu amfani to bara ma a gane balantana da kuma a kawo amma da ma suna dauka karfe biye darajar da suke tsammani ba to ya darajar da ido ba zai iya gani ya kyale shi ba
1: duk da cewa lokacin ne masu sauraro kuma muna so har yanzu su shigo 08096975570 ita ce lambar da za a same mu a kanta ciyama kafin wani ya shigo da yake kungiyar kunnan kananan hukumomi 20 na jihar Bauchi kaf suna ciki kuma kuna da membobi a wajen a iya cewa kamar kalubalen da ke karamar hukumar Bauchi shike karamar hukumar Katagum shike karamar hukumar Misau ko kuma kalubalen da ke karamar hukumar Toro ya sha bumban da na karamar hukumar Kirfi haka kuma watakila ya sha bumban da na karamar hukumar Tafabalewa ko dukkan wato matsalar kwaɗe ce
2: ito alhamdulillahi kusan duk matsalar guda ɗaya ce to amma in ka auna inda yawa take nan mutuwa ta fi yawa
1: ko
2: yawa watakila in sai mu zanna tsawon watanni ba mu ji wani matsala ya fito daga karamar hukuma ba in ba wai abu ya kai ya kawo ba to amma in ka auna da cikin gari yawan population din mutane da yawan mu'amala da abubuwa da ake yi to dama matsala ta fi yawa a gurin
1: awal ka saki kiran lambar nan saboda
3: ba mu da lokaci sosai amma mai sauraro zaka iya shigowa 08096975570 idan ka kira zaka same mu sai mu yi mushara da kai a matsayin bako mai magana na ƙarshe amma chairman ni fa ina so na ji ina labarin
1: to ga wani ya shigo awal
3: to
1: assalamu alaikum da muke tare
4: ajiya kada ku tare da kangogo
1: naga ibrahim ko isiaka
3: ibrahim
1: to
3: wallaga mai
1: to mala ibrahim gwargo laga mai
4: ko kuma muna samun yana kina na sun zai shigo yace wai a ce baka maka da zai ka ba kiriya su a ce maka maka da zai sharuwa kana ji idan ne da shiru Allah ya roƙe da kuya ko sai ga dauki ya dubi da shi haka muke tafa ma wannan lokacin ya dauka ana dauka ana za su zuka bara su za su yi sallama wa su kama albarai ne za su tambaye mu in sun ga shi kuma kuma su kaji sai mu ga mu samu tukunya duka babu wanda dauka dira da ma
1: ta
4: yawa to kaga ya kamata irin wanda ba su yi ina ba
3: to sa ido akai to mun gode sosai malam Ibrahim
1: mun sa ko biyaye wannan magana kuma ciya mun ya bada amsa
3: daman sakatare ya ce daga cikin wani abin da za a ci tukwane su murfin tukunyan su boki ta duk an hara
1: yanzu zai ke kun kara ji a kunnen ku za ku sake
0: mun karan daukan mataki
3: sosai a kai to alhamdulillah ina so ya karkare mana zance akan wato kungiyar da muna jin kamar akwai wasu ma da suke amsa suna ina gaskiyar alƙibla gudana wannan kungiyar
0: to kamar yanda kai magana akan wasu cikin cicita uwa mai wanda suke ikirarin sumana suwaddin so barami da kuma magana akai saboda mun bayan da kuka ji sakan akwai muka ji to amma yanzu babban abin da farin ciki mu a damu kuma da kuka tashi gayyatan yan gwangwa ai muka gayyata kuma yanzu wannan muryar mun da muka ansa dubboci da wuyi a local government 20 din nan in ma ko wanda yake wajen bocin yi da muryar daga can kafin ka daidai ce maka waye ne
3: to kafin ka
1: amma kai kasance mutum na karshe assalamu alaikum assalamu alaikum
3: akwai network
1: na ga ga
3: ya check ma
1: kana
3: magana ba
0: da ba inda kake a jihar Bauchi kuma a wajen Bauchi in ka ji an ce ma ga shagaru Muhammad ga bari masu umar kasan su waye su
1: assalamu alaikum hello assalamu alaikum
5: alaikum assalam
1: da muke tare
5: sanan Muhammad Sani daga Kwatas
1: Muhammad Sani daga
5: magaji
1: kwatas to malam Muhammad Sani
3: a gurguje
5: yau wato shawari da kawai shine kamar maganar lokacin fita idan da yi ya kamata kuna za su sa irin kamar lokacin haka kaga misali wani sun samu kanka da ga har ya je da sassafe har ya cika gugu ya dawo kaga lokaci da dudu din nan mutane wanci ba su fito ba inda sun samu ne da za ka karfe shida ko shida da rage lokacin fita yana ganin kamar zai rage barna
1: ta
3: to shawara mun gode da bada shawara
1: madalla

0: Wanda ma shine mutun na karshe da zamu dauka a layin waya saboda lokacin da ka deba wa shirin yana kokarin kawo jiki.
1: Ga abokin aiki. Akwai mata dalalai da suke siyan nau'o'in kayan aikin gida irin su tukwane. Su ya kuke da su ne.
0: Ko an so sa wace abin da yake masa kaikai.
2: To alhamdulillah. Wace ma gurguje. Wannan abun yana ɗaya daga cikin abin da muke fuskantar kalubale. Dan faɗi wani abu kadan game da wanda
1: yake cewa ba lokaci.
2: Alhamdulillah ni kaina ya faru da ni. Ni chairman din.
0: Shikenan.
2: An je gida na an sauke shinkafa an dora a wuta an tafasa an sauke. Daga saukewa a je a juye.
1: Ana mata wanki na biyu.
2: Ana mata wanki na biyu. Da ajiye wannan tukunyan da daukanta da sauran boxer da nawa da aka ajiye da
1: aka shanya
2: jinjiraye tips da aka haifa na ayana.
1: Da an shanya a tsakar gida.
2: An shanya a tsakar gida. Da daukan da dawowa za a maida kan wuta kaman kifta da
0: bismillah.
1: An kwashe. Da tukunyar da wayannan kayan shanya.
3: Magana da kai na ƙarshe na dillalai mata da suke siyan kaya a gida kamar kwanan nan majalisar da Arboji ta yi bil wannan ta game dole duk wannan mai nauyin sana'a ya shiga ƙarƙashin wannan ƙungiya na Nasuwaddin. Ya ga dole su ma nan dokanmu su ya shiga kansu saboda ana samun baraka ta wajen su.
0: Doki bai gaji da gudu ba karkar ta kare. Tiya min komai faɗin gona ai akwai kunyar ƙarshe ko?
1: Yawa.
0: To bai tare da gidan rediyon Bauchi gaskiya ina ga wata ran wani lokaci can gaba za mu nemo waɗannan bayan Allah la'akari da muhimmancin sana'ar tasu da kuma irin ƙalubale da kuma ƙoƙarin da suke domin kawar da waɗannan ƙalubalen. Yanzu a madadin abokan aiki musamman su wato waɗannan shugabanni da muka gayyato shugaban ƙungiyar 'yan gwangon ta jihar Bauchi Alhaji Shagari Muhammad duk da cewa ya ce yana so ya sauke faralin zai sauke insha Allah sai sakataren ƙungiyar Badamasi Umar akwai injiniyanmu da ke can tashar mu ta watsa shirye-shirye da ke yalwa sai abokin aikinmu da ke bakin na'urar gabatar da shirye-shirye Muhammad Musa Bala sai kuma shi kansa kan ɗaki Madugu ban tafiya shugaban gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira da darakta ta sashen shirye-shirye wato Hajiya Rabi Ilyasu abokin aiki na
1: Awal Musa Yakubu
0: a madadin kowa da kowa sunana Aliyu Ahmad da Manguza da muka gabatar muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: Golden Sierra Oil na taimakon mama ta hanyar nuna ƙaunar ta wajen girkawa iyalinta abinci mai ɗanɗano da gina jiki.
1: Golden Sierra Soya Oil, pour pure love.
2: Ziyara ta farko a gidan sirikai na kusan kiran ƴan sanda. Bayan marmusa dunkulan Mr. Chef, sai na ji miyan kukata ta fara turanci. Har ma an ta Amina sarauniyar iyayi ta ce, "A zuba min a kwano in tafi da ita gida."
3: Ji daɗin ɗanɗanon al'adu tare da dunkule mai sauƙin marmasawa na Mr. Chef Beef mai ɗanɗanon daddawa da kuma haɗaɗɗen kayan ƙamshi. Mr. Chef, ɗanɗanon gida, ɗanɗanon al'ada.
4: An fara kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kananfari ta hanyar da magi ne kaɗai ta sani a gidan rediyon BRC. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi. A wannan ranar Asabar ɗin, zo cikin lumana, ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba. Ni da magi, mun dace sosai tare.

0: ba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwayar ta zama kamarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon

jinsin namiji. A jinsin ta mace kuwa, kamar yadda makaranta ba haza da a faɗa ba, in kalman jinsin ce ta mace, sai dai a sa masa hazihi, hazihi, hazihi, hazihi tilmizatun. Hazihi tilmizatun. Hazihi tilmizatun. Amun, amun, ko mai sauraro zai iya karanta, zai iya tuna wannan kalma? Darasin da ya gabata mun yi shi. Ma'ana amun, baffa, baffa, baffa, kanin uba, uwan uba, dan uwan uba, wanda da ya kai ma mutum ya ce masa baba. Kaman a Hausan zamani ko kalmomin zamani akan ce masa uncle. Baffa, baffa, kalma ne wanda yara sukan yi amfani da shi, wani lokaci sukan kira malaminsu da shi, wani lokaci sukan kira mai gidansu da shi. Baffa, amun, amun, wannan baffa ne. Ya za mu faɗe shi da larabci? Haza amun, haza amun, haza amun. Na yi kuskure wajen faɗa. Haza amun, ba amun ba, haza amun, haza amun, haza amun, wannan baffa ne. To kuma ɓangaren jinsin ta mace ce fa, abu ne mai sauƙi, sai ka ce hazihi kawai. Hazihi ammatun, hazihi ammatun, hazihi ammatun. Mumarridun, kalma ta gaba. Mumarridun, majinyaci mai malamin asibiti mai jinya. Jinyata, majinyaci, kalma na majinyaci guda ɗaya. Mufradinsa, ma'ana tilo. Mumarridun, majin mai jinya, mai aikin jinya. Kalman da ta fi shahara yanzu akan ce nursing. Duk da kalman ba ta Hausa ba ne, amma an Hausa ta da ita. Dan nursing, ba likita ba, ba babban likitan ba. Ana iya amfani da shi wa likitan ma. Haza mumarridun, wannan mai malamin asibiti ne, mai kulawa da majinyata namiji. Haza mumarridun, haza mumarridun, hazihi mumarridatun, hazihi mumarridatun, hazihi mumarridatun. Wannan kalma ta haza da hazihi, haza da hazihi, biyu ne daga cikin sunaye a Larabci wanda ake ce musu asma'ul ishara. Ana ce musu asma'ul ishara, i sunaye ne, kalmomi ne wanda ake amfani da su wajen nuni, wajen nuna wasu al'amura. Kuma ana amfani da shi wa al'aqil, wa mai hankali, wa ghayra aqil, da abin da bai da hankali. Ana amfani da shi wa dabba, ana amfani da shi wa sunayen sandararrun abubuwa, ana amfani da shi wa mai hankali. Misali, haza waladun da muka karanta, yaro ai dan adam ne. Hazihi haza tilmizun, haza amun, haza mumarridun. Za a iya amfani da shi wa abin da bai da hankali, ma'ana wanda bai motsi. Misali, littafi, haza kitabun, haza kitabun, haza kitabun, haza tajirun, haza tajirun, wannan dan kasuwa ne, mai saya ya saro sannan ya siyar. Tajirun, mai saya dan kasuwa, wannan dan kasuwa ne. Kalma ɗaya kawai zaka faɗa, zaka ƙara ma wannan sunan, sai ka ɗauko masa sunayen nan daga cikin sunayen da makaranta na asma'ul ishara. Sai ka ce mai haza tajirun, haza tajirun. In kuma ɗan kasuwan jinsin ta mace ce, misali kalman da muka karanta a darasi da ya gabata, tajiratun, 'yar kasuwa, 'yar kasuwa mai saye,

idan Allah ya kai mu ranar Juma'a da misalin karfe 11 da kuta na safiya, za ji mu dauki da maimaicin wannan shiri na don sauyin yanayi. Muna kuma fatar masu saurara na jin dadin kasancewa tare da BRC 2 FM uwa mama da mama. Karamatar misalin karfe 11 da rabi, za mu kawo mai sauraro shirin nan na adawo lafiya.

0: Shin ko ka san cewa kuri'arka ita ce muryarka? Katin zabanka kuwa shine karfinka.
1: Wasu suna yada kareraye cewa kuri'a ba ta da amfani.
0: Wannan ba gaskiya bace. Idan kai zabe, kana taimakawa wajen zaben shugabanni da za su samar da ingantattun hanyoyi, makarantu, asibitoci, ruwan sha da tsaro.
1: Kada ka bari wasu su yanke maka hukunci kan makomarka. Idan ka kai shekara 18 ko sama da haka, to ka tabbatar da kai rajistar zabe.
0: Idan kuma ka riga kai rajista, garzaya ka karba katin zabanka na dindindin, wato PVC a ofishin INEC mafi kusa da kai.
1: Ka guji yada jita-jita da labaran ƙarya.
0: Tsarin zabe ta hanyar amfani da na'urar BVAS da IREF sun ƙara tabbatar da gaskiya da amincin zabe.
1: Mu haɗa hannu wajen dawo da amincewar jama'a ga tsarin zabe domin ingantacciyar demokradiyya.
0: Kuri'arka, muryarka, makomarka.
1: Wannan sako ne daga hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa NOA tare da haɗin gwiwar hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da ma'aikatar yada labarai da sadarwa ta jihar Bauchi.
2: Ga dai da muna tazo ana ta share gona kai banga ka fara ba.
3: Ai noman nema ba ne bazan yi shi ba. In ma kai amfanin gonan baya daraja.
2: To banda wannan shekara domin ko mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fitar da wani tsari na musamman karkashin bankin manoma na kasa.
3: Ba ne sha.
2: Shiri ne da zai samar da farashin da ya dace ga amfanin gonar mu a fadin tarayyar kasar nan. Kawai abin da ake da bukata shine manoma su kai amfanin gonar da suka noma guraren da bankin manoma suka tanada. Kuma nan take bankin ya sai amfanin gonan akan farashin da yafi na kasuwa.
3: To karamin bayani.
2: An yi haka ne domin manoma su samu ribar abin da suka noma kuma domin kaucewa hauhawa da saukar farashin amfanin gona a kasuwa.
3: Ai kuna ji dadin wannan tsari.
2: Wani abin burgewa shine gwada amfanin gonan naka za a yi a saka maka kudin ka asusun ajiya ka na bankin manoma. Ga wadanda ba su da asusun ajiya da bankin manoma kuwa nan take za a bude musu asusun ajiya da bankin kuma a saka musu kudin su a ciki. Shi yasa ma aka ce saboda lambar NIN da kuma BVN din su. Duk irin amfanin gonar da ka noma Habu, bankin manoma na kasa ne kadai zai iya sayan amfanin gonar ku da daraja fiye da kasuwanni. Domin neman karin bayani, ku ziyarci bankin manoma mafi kusa da ku ko kuma lambar waya 0816 418 483 ko kuma 0812 894 504.

0: Gwamnatin Jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin kuri'ar ka, yancin ka.
0: Kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan kasar sa. Kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Dan haka mu zama ƴan ƙasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable
2: Usman Shehu.
3: Tumarilla, inda fata za mu yunkura kuma mu yi hubasa domin neman katin zabe. Da mun samu katin zaben kamar da kuka ji a cikin wannan sako shine yancin ka. To Allah ya samu dace. Agogo muna cewa karfe 11:30 bar mu jiga shirin nan na adawo lafiya.
4: Ya adawo lafiya. Matafiya adawo lafiya.
5: Matafiya adawo lafiya.
6: Adawo lafiya.
7: Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, muna muku marhaban da sake kasancewa da mu ta cikin wannan shiri na adawo lafiya biyar C Bauchi, shirin da ke kokarin wayar da kan al'umma kan hanyoyin kiyaye aukuwa haɗura a ciki da wajen gari na wannan jiha da kuma bin ka'idoji na tuki a jihar Bauchi. Kamar yadda muka ɗabi makonni masu sauraro, muna tattaunawa da ita hukumar Barota, wato hukumar kiyaye aukuwa haɗura ta jihar Bauchi, wadda muke tattaunawa da lamba ɗaya na wannan hukuma. A yau ma dai mun sake kasancewa da shi ta cikin wani sabon maudu'i. Batu ne da zamu tattauna hadda yake laƙumin rayuka na al'umma cikin kankanin lokaci saboda wasu dalilai. DCM kuma Director General na hukumar Barota, muna maka marhaban da kasancewa cikin wannan shiri na.
8: Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Deputy Commissioner Zubairu Mato, retired Director General na Barota.
7: Wannan karo a wannan mako, Director General na hukumar Barota, zamu tattauna ne akan wannan matsala na batun wanwai, wadda koda kesi a Najeriya yana daya batun ko ganganci na bin wanwai da masu ababen hawa, wato hannun da ba naka ba suke bi, yana daga kan gaba wajen laƙume rayukan ƴan wannan ƙasa, musamman a cikin biranen mu. Jihar Bauchi ko mu ce ita ma ko mu ce cikin ƙwarar Bauchi yana ɗaya daga cikin manyan birane da ake tunkaho da shi a manyan birane na Najeriya. Wannan kuma ɗabi'a ba a bar jihar Bauchi a baya ba, har gobe ko mu ce har izuwa yau, ba mu san izuwa gobe ba ko dokokin da za ku yi ko kuma matakan da kuke ɗauka zai rage ko ya hana aikata wannan ɗabi'a. Mu fara da matsalar da bin wanwe ko aran hannu da ba naka ba yake haifarwa ne, wadda mutane kamata su sani a jihar Bauchi.
8: To jama'a masu sauraron mu, na mai matukar farin ciki wannan shirye-shirye da muke yi da BRC Bauchi na dada ilimantar da jama'a da kuma yi kuwa da tunatar da su yadda za su yi amfani da hanya domin su kare kansu da sauran jama'a daga afkuwan haɗura. Na farko ya yi magana akan tuƙin wanwe, wato aron hannu, wato shi tuƙi na aron hannu babban illa yake ga jama'a da shi kansa mai yin wannan tuki. Na farko shi matukin imana keke ne ko na mashin ne ko na mota ne, babba ko karama, na farko yana saka jama'a waɗanda suke amfani da hanyar nan a cikin haɗari. Haɗarin menene yake sa jama'a a ciki? Na farko shi wanda yake amfani da hanyar nan ma bai ma san kai kana yin wanwe ko kana aron hannu ba, na farko kenan. Na biyu zaka iya sa shi a cikin haɗari ko kuma zaka iya sa su a cikin afkuwan haɗura. akan wannan aika da kake wanda bai dace ba. Na uku, zaka iya sa su waɗannan mutane su ji ciwo ko su ji raunuka a sanadiyan hadarin. Na hudu, zaka iya sa mutanen da suke samu hadari da jin ciwo zaka iya sawa su rasa ransu, wato su mutu a sanadiyan wannan hadarin. Na biyar, zaka iya sa abin hawanka ta lalace, abin hawan wanda kaje ka yi hadari da shi wanda yake tafiya akan hannunsa ita ma ta lalace, wanda ka san cewa gyaran abin hawan nan babu makaniki da zai gyara maka abin hawa baka biya ba. Babu mai saida kayan gyaran mota spare part da zai baka wannan kayan gyaran kyauta sai ka saya. Haka kuma babu wani panel beater ko mai penti wanda zai maka panel beating ko ya maka penti ba tare da ka sai penti ka biya shi ya maka ba. Haka kuma bata lokaci na jinya wanda ya samu kansa ko kai ka samu kanka a cikin wannan hadari, mutumin zai iya zama yayi jinya na wuni daya, na kwana daya, kwana biyu, wata daya, wata biyu, wata uku, kai wani ma zai iya yin shekara guda idan ya samu karaya, musamman ma idan ya manyanta. Wani kuma ma ba zai samu wannan dama ko opportunity ba, idan ya riga da ya mutu sai dai aje a sa shi a kabari. To waɗannan illoli sun fi yawa ga amfanin da kai zai maka na yi ka yi one way. Kai menene amfaninka a tunaninka ya fi maka kusa. To a tafiya kusan nan ka karye mutane, ka ji ciwo mutane, ka kashe mutane, ka lalace abin hawanka, ka lalace abin hawan mutane, ka kuma tara hanya saboda idan hadarin ya taru za a zo a taru a tsaya. Hanyar nan zai zamanto ya tsaya cik. Ba tafiya an zo kuma ma za a samu waɗanda za su ce za su ba da agaji na gaggawa, waɗanda ba ƙwararru ba ne, ba ƙwararrun first aiders ba ne, ba ƙwararrun ba da agajin gaggawa ba ne, su zo su tattara su yamutsa waɗanda suka ji ciwon nan, su jefa a moto kaman shara su kai shi asibiti, ba dan an masa illa wani ma zai iya samun ciwon laka, wato spinal cord injury. To waɗannan illoli ya kamata idan mun yi tunani sai ka gani wani riba ka samu. Kudi dubu nawa za a kashe ko kudi miliyan nawa za a kashe a samu a gyara waɗannan abubuwan a sanadiyan decision mataki ɗaya wanda ka ɗauka, ka ki ka bi hanya kawai kai wanwe. Shine babban illa kenan da nake so na jawo hankalin mutane masu yin wanwe. Haka kuma a duk lokacin da ake wanwe, shi wanwe alal haƙiƙa yana da increase risk, yana da ƙarin yawan afkuwan haɗari, cewa haɗari ba zai afku ba a ƙarya ne. Duk a cikin masu wanwe guda goma za ka samu bakwai an yi haɗari. In ko ba yi haɗari ba an kaucewa haɗarin, haɗarin zai afku wancan ya kauce ya gudu ko wannan ya razana ya gudu. To saboda haka wannan ma babban illa ne. Haka kuma idan hadarin ya afku za a samu me, za a samu traffic congestion, mutane za su taru a wajen su tara hanya, a samu delay kafin ma a bude hanyar ayi clearing wannan hadarin. Haka kuma za a samu waɗanda ma suke layin sun zo, wanzu ya jawo dogon layi za su samu stress, za su samu gajiya, za su samu anxiety, wato tunani da a ɓata lokaci da sauransu. So irin waɗannan illoli ya kamata mu sani domin mu kiyaye yin wannan yin wanwe. Haka kuma ita wannan wanwe fa taranta fa ba kaɗan ba ne ba fa, ko mashin ko mota a taran da barota duk wanda ya wanwe aka kama shi taransa 25,000 ne, ba ragin sisi.
2: In kai wanwe
8: an kama ka taranka 25,000 ne, wannan ma wanwe fa ba shi ne kawai offense ɗinka ba. Na farko in an kama ka wannan shine primary offense, shine farkon matakin farkon laifin da kai. A ka'idar road safety, imma federal road safety FRSC, imma barota, imma karota a Kano,
9: imma lasma a Lagos, imma tres a Ogun, farkon laifin da aka kama ka wannan na farko ne, sai a dubi sauran laifukan ka. In an kama ka wanwe, za a duba ina lasma titin tukin ka wanda ya baka izini ma ka tuka wannan abun hawa ka hau titin gwamnati. Na biyu, na uku, in an kama ka za a ce ina takaddun abun hawan, vehicle license ya yi expire, insurance ya yi expire, ko roadworthiness ya yi expire. Takaddun abun hawan waɗannan muhimmai guda uku za a bincika. Idan kuma kai commercial ne, kana yin ta kasuwanci ne, ina registan ka ta body code, body code registration akwai. Ina lamba abun hawan nan, tana da lamba, lamban nan mai kyau ne ko jebu ne? To kaga, idan kai wanwe kana da jebun lamba, za a maka taransa. Baka da lasisin tuki, za a maka taransa. Baka da takardun abun hawa, za a maka taransa. Amma an baka yi laifin nan ba, ba wanda ya damu da kai.
7: Watakila kuma ka gaga wata ɗabi'a ta wanwe, da ka ga an fito a guje.
9: Yawwa, kuma yawanci masu wanwe nan sukan fito ne a guje, suna ana ce masa gudun wuce sa'a. Shi ainihin mai hannu yana tafiya a hankali, amma duk lokacin da yake barawan hannu yayi, muna ce masa barauniyan hannu, tunda sata yayi zai fito da gudu. Ai, barawo ne ba hanyar zaba ne, barawan hannu ne. So yana fitowa da gudu ya tafi sama da 100 bisa 100 ma, yana saurin ya wuce je ya fita, yadda ba zai yi wanwe ba, yadda hukuma ba za su kama shi ba. To saboda haka illolin shi yana da yawa. Mun yi bayani, zaka kashe kudi wajen gyaran abun hawanka da abun hawan wanda ka abun. Mun yi bayani, zaka yi treatment, ko da yake yanzu yawanci wallahi idan an kai ka asibiti na farko wanda ya ji maka ciwo abun hawa ya gudu,
7: ya gudu baya dawa.
9: Saboda haka yanzu sai a ce sai ka kawo garanto, a samu garantan ka. In ka gudu shi a cikin biyu za a samu daya, shi zai zakulo ka. To saboda irin illoli da ake yi wa jama'a, kuma hukuma ba za ta zauna ta naɗa hannu ana cutan jama'a saboda an kibi ka'idan tuki domin a zauna lafiya ba. To kaga dole hukuma ta yi hubbasa. Muna nan, duk wanda muka kama shi da wanwe za a caje shi duk wani laifinsa, ya tabbatar yana da lasisin tuki. Lasisin mashin nawa ne? 10,011 ne. Ana yi, ka je ka yi lasisin mashin. In kai 10,011 na shekara 5 ne, akwai 8,000 shekara 3. Suna jan hankalin jama'a, dole ne ka yi. In kuwa har kai wanwe din nan ka kashe mutum, baka da lasisin tuki, baka da izinin tuki, baka iya abun hawa ba, ka hau ka kashe shi, to kai ma hukuncin ɗaurin kisa ya fa, za a ɗaure ka ɗaurin rai da rai. Idan ba a ɗaure ka ɗaurin rai da rai ba, sai ka yi shekara wajen 10-25 a gidan yari kafin ka fito. Amma in kana da lasisi, wannan lasisin ya tabbatar da cewa kai gwanin na gwanaye ne. Wannan abun ya faru ne bisa haɗari da kuma ganganci a gefenka. Za a caje ka sosai, saboda ka ji zafi ba za ka sake ba. Wasu ma su ji, su ma su ji tsoro, ba za su aika wannan laifin ba, ba za su aikata wannan laifin ba.
7: To na ga bari mu dan sharuwa DCM kuma DG na Barota kafin mu dawo mu dora.

0: To haka yake masu sauraro, muna muku marhaban da sake dawowa a cikin wannan shiri. Kuna sauraron shirin Adawa Lafiya Biyar Sibocin, shirin da ke kokarin wayar da kan al'umma kan ke ako haɗura kan hanyoyin mu na ciki da wajen gari. A yau muna tattauna maudu'i ne na matsalar da aran hannu ko satar hannu, wato one way bin hannu da ba naka ba, yake haifarwa a nan jihar Bauchi da kuma irin dokoki da ke kan wannan lamari. Kuma muna tare da shugaban hukumar Barota, wato Director General DCM Zubairu Mato mai retire. Masu sauraro, za ku iya aiko da sakonku ko korafinku ta cikin wannan shiri na Adawa Lafiya Biyar Sibocin a 0808-85-1565, ko kuma ku saurari wannan shiri kai tsaye ta adireshin mu na internet a www.brcradiobauchi.org. DCM Zubairu Mato, a matsayinku na matsayin karen shugaban Barota, batun one way din nan za a iya cewa akwai gurare da ya komu ce ya zama ruwan dare a nan jihar Bauchi. Akwai gurare da ba a ganin jami'an, kuma dau misali idan ka bi hanyar Federal Locos bypass din, hanyar Federal Locos wajen gidan EQI makama, akwai gurin da ya zama ɗabi'ar bin one way ma kamar shi kawai ƴancin ka ne, wanda ku san kullun in mako shi ma abin na faruwa amma ba a ganin jami'an ku a wannan waje. Sannan kazalika idan aka dauko misali wajen Gwallaga, masalacin Gwallaga, Juma'a na Gwallaga ta jikin hukumar na scholarship board, wasu kan dau wannan aro amma akan ga jami'an ku ɗaiɗai ko wani lokaci rana ɗaya haka a ɗau wajen wata ma ba a ga jami'in ku ko ɗaya a wannan waje ba, kuma ya ba da lasisi a ci gaba da bin wannan one-way ɗin. Akwai hanya shataletalen railway, shi ma ya zama ɗabi'ar da 'yan sanda suna ƙoƙari da daddare ka gansu an sun kama su ma su ci tare su, duk da cewa hakkin ba nasu ba ne, na su kama hakkokin ku ne, amma ko jami'an ku ba sana a wannan lokacin. To nan ma bin one-way ya zama kuma kamar ƴanci ne a gurin, da irin waɗannan misalai suna da dama a hanyoyi a cikin garin Bauchi. Me yasa jami'an ku ba sa wannan wajen, kuma amma kuna ta cewa kuna yaƙi da bin one-way?
1: To alhamdulillah, na farko ina son dan yi clearing David, wato zan dan dada tunatarwa ko kuma ilmantarwa, hukumar ƴan sanda har yanzu suna da power a cikin dokokinsu na traffic. In ka duba kai Google za ka ga an ce akwai Police Act Traffic Regulation. Saboda haka wannan doka yana nan a cikin manhajan dokan da ya kafa hukumar 'yan sanda, kuma gaskiya suna taimaka mana wajen daƙile irin waɗannan laifukan. Saboda me? Saboda Barota sabuwar hukuma ne, ba ta da yawan da za ta zama to ta kasance tana ko ta ina a jihar Bauchi, amma alhamdulillahi muna kokari mu tabbatar da cewa mun baza komanmu ko ina da ko ina muna nan. A yanzu ma dai kusan duk local government 20 da ke jihar Bauchi muna nan, muna da office a kowane local government da kuma mutane guda 20-20 a kowane local government ɗin nan. Sai dai ana nan ana ta kokari, tunda sabon waje ne, muna so a ce kowane local government ta samu mota wadda za ta dinga wannan zirga-zirgan, wanda a halin yanzu mai girma gwamnan jihar Bauchi ya yi hubbasa zai providing wannan ma'aikata da waɗannan ababen hawa da za su dinga zirga-zirga. Bayan haka muna kuma daɗa godiya wa shi mai girma gwamnan jihar Bauchi, wanda wallahi tallahi ba don jajircewansa da hubbasa da ya tsaya ya yi mana tsayuwar daka, aikin nan ma ba zai iya yiwuwa ba a jihar Bauchi. Tunda muke Barota, wallahi tallahi shi ne rantsuwar musulmi, bai taɓa roƙa wa wani a yafe masa tara ba. A kullum mai girma gwamna yana cewa duk wanda ya laifi Zubairu ko ni ne na yi laifi, ku ci tara na, dole in biya tara, ko ahalina ne suka yi laifi a ci tara. Ahalinsa ma babu wanda ya taɓa zuwa ya roƙa wani laifi. Saboda haka ina roƙon jama'ar jihar Bauchi kafin mu ci gaba da tattaunawa kamar yanda mai girma gwamna da ahalinsa da su deputy gwamna da manyan shugabannin gwamnatin nan suka tsaya suka jajirce suka ba da goyon baya wa wannan hukuma domin ta tsaftace jihar Bauchi daga aika na laifi musamman ma na wanwe a jihar Bauchi nan muna neman haɗin kan dukkan 'yan siyasa dukkan malamai dukkan shugabanni dukkan iyaye dukkan ƙanni don Allah don Annabi a daina yin wannan wanwe saboda wanwe ɗin nan shine kashi 80 na laifi wanda muke kamawa a cikin garin jihar Bauchi kaga kuwa abin ya kazanta kuma wajen yin wanwe ɗin nan yayi yawa alal hakika muna da motoci kaga motoci mu guda uku ko hudu zance da mai dakowa kaga kuma a cikin garin Bauchi nan wajen da ake yin wanwe ya kai waje 10 ni kaina zan dinga maka in zan maka lissafi suna nan da yawa zaka ga kamar misali hanyar wajen gida 1000 hanyar shiga fadama mata ta na Maiduguri road kaga biyu a wala run about kaga ni ka taho nan Gwallaga aje junction na railway hanyar railway kasnan dai kasuwan Wunti nan babban kasuwan Central Market daga kuta ina mutane suna tafka wanwe kuma ana tafka hadari an karye wasu kuma na sha fada in ka je asibitin jinya na Dori wato orthopedic duk waɗanda suke wajen nan kashi 90 duk wanwe ne suka kawo su wajen nan da na teaching hospital da na asibitin gwamnati na jihar Bauchi duk wanda yake da tantama ya je ya tambayi ma'aikatan wajen kashi 90 wanda aka karya su suke jinya wani yayi wata 8 wani yayi wata 9 ana jinyansa wani ya kashi miliyan 3 bai tashi ba amma duk wanwe ne ya kai su saboda haka ko mutane ma da wannan ya kamata ka gani ka taimakawa jama'a kada kai wanwe saboda kada su samu abun nan saboda haka duk wani wanda aka kama shi da wanwe I'm sorry in ga yawa jama'a duk wanda yazo ba za ka zo ka ce a'a abin shi ya biya wanwe ba wannan primary offense ne fa za a nemi

Madalla an gaida farfesan waka daga nan BRC to FM mita 94.6 da fata ma su sauraro ana jin dadin kasancewa da shirye-shiryen BRC to FM Bauchi kuma kai tsaye zamu je ga wato shirinmu na gaba labarin duniya.

sauran yadda yake lalata su har ila yau ya bayyana damuwa ya sa dabi'un waɗansu iyaye dangane da ilimin ƴaƴansu yana mai kiran da rika tura yara makaranta da zaran an hoto ya kare domin samun al'umma nagartacciya mai martaba sarkin ya kalubalanci malamai a fadin jiha da su rika nuna cewa sun san makamar aikin su ta yadda dalibai a makarantun primary za su rika tashi da ilimi mai nagarta da kuma tarbiyyar da ake bukata tun da farko cikin jawabinsa shugaban hukumar ilimi bai daya ta jiha Alhaji Abubakar Isa Baba ya faɗi cewa manufar ziyarar ita ce bidar bayan goyon bayan mai martaba sarkin saboda kokarin da ake na ci gaba da sanya yara makaranta a jiha da kuma kare cibiyoyin ilimi daga lalatawa da kuma tabbatar da cewa ɗalibai suna samun ilimi mai inganci da kuma tarbiyyar da ta dace ita ma da take jawabi jami'ar hukumar UNICEF a jiha himmanci

0: ku sake cimmu da labarin Najeriya cikin harshen Hausa. Labarin jiha makon Turanci 94.6 BRC FM Bauchi ake sauraro. Shirinmu na gaba da ya kamata ya zo muku a daidai wannan lokaci, wato Track and Africa, ba zai samu zuwa ba saboda wasu ƴan dalilai. Za mu ci gaba da shakatawa da wasu dadadan tsoffin fayafaye waɗanda za su ɗebe mana kewa a daidai wannan lokaci. Da fata za ku ci gaba da jimurin sauraron mita 94 da digo 6 daga nan kan titin Amadu Bello a cikin garin Bauchi.
1: Yarda da abota soyayya, an tudu da juna ta ganayya, gorin asali ko jayayya, ba gaba an daina kiyayya, ra'ayya zo daya an shirya, turawan mulki sun tashi, mun kakkaɓe hannu ba bashi, su ne Afirka muke kishi, haɗa kai ne yau mai kaushe shi. An sami haɗaɗɗan harsashe, Allah, Allah, ya Allah, haɗa kanmu a shirka mu so juna, saura a Mozambique da Angola, da gini sun saura cikin wahala, haɗa kai ne babban bulala, wallahi da zaran mun tsala, duka sauran za ka ga sun lula, saura kuma me ya rage malam. Haɗa kai a Afirka wajen nikan, sai an so juna an yi na'am, sai an haɗa kai ya tsaya malam, kan ƙauna ya kai baki shi, daga baya abota zai bi shi, daga zaran ga abu ya tashi, an shawarta bisa kaushe shi, koko a tsaya kan samo shi, haɗa kai ne babban harsa shi. Haɗa kai kenan ya wakana, domin kwa abota ya zauna, daga nan ƴanci zai amfana, a ji daɗi sannan ai murna. Haɗa kai ba taro ne ba kawai, ba cacar baki ne ba kaɗai, kowaye yayi ta faɗan son rai, kan an watse taron da dasai, ya mace kurmu domin barai. Haɗa kai ba wai haɗa baki ba, ai zambo ko ai cuta ba, daula kantar da mutane ba, ko zalunci da fashin kai ba, ƴanci bai yarda da wannan ba, dukkan fitina daga jahilci, take tushe kauna ta lalaci, shi ke jawo ai zalunci, da matsawa gun karɓan hanci, duka ba wannan a cikin ƴanci. Kamar juna da yawan gori, a Afirka akwai su tsibi tari, da kwafar zuci da yawan fahari, da muke gasanmu da inkari, a cikin haɗa kai su ne sharri, Allah shi ne ya ni'imta, Afirka ƙasarmu dukanninta, muka wofanta muka lalata, da jikin goshi muka ƴaƴanta, ya za mu yanzu mu more ta. Sai kan ba masu munafunci, da waɗanda suke nukurar ƴanci, ra'ayinmu ya zo ba bambanci, mu fahimta mu fashe wajen faci, da mu more Afirka ƙasar ƴanci, kwaɗayi ke ta da wulaƙanci, shi ke cin ƙarfin adalci, da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin ka da zalunci, mai za ka faɗa a cikin ƴanci. Mai wannan hali yau shi ne haɗari a haɗin gane, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne, mai yin wannan la'ananne ne, ba masu siyasar maula ba, makiyayanci dillalai ba, da idan ba su tuba da wannan ba, haɗa kai ba zai wani ƙarko ba, ƴanci kuma bai daɗa komai ba. Mulkin kai ba san kai ne ba, ba miƙe kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba, ƴancin bai tsina na komai ba, sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so yuna an daina fitina barci ta gaba ta fita Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta haka nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta ya kibi yau aka layinta a abin ka na farko ƴaƴanta dauloli dun na kasashenta sannan haɗa kai na mutananta kan an san wannan an huta yau ga wasu nan suke nukura don mun san ƴanci mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulma tsakani kan akara ko ohwa gama ko wasu dara Allah Allah ya Allah haɗa kanmu a tirka mu so juna zamanmu da ku da ya ƙare daiman da ku zan mu da zin dage su ga mun dare kan kari faɗa yau ya tashi wasu baƙi ne ke kawo shi don sun ga haƙiƙan sun tashi haɗa kanmu suke daɗa kishin shi komai kuwa sa yi su bace shi da waɗansu suke haɗa magwiwa Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa Allah Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna da mun haɗa kanmu Afirka duka ba kaɗin ƙyar wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka Afirka mutum ne ƴantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baƙi miji ko na mace harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko jiko ce nasa samura ya zamanto ɗa ne mai himma bisa sabgar kyauta da al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsumma duka ɗa an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka manƙudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da faɗawa zaɓura kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce maka cin kalki mai zalunci ya shige daki Allah ya Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta ƙosassu babu tsiraraita da rashin aiki daga labaita ko yawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da ƙwafa da rashin tuna can baya ɗan ƙauye ya shiga alkarya ga riga na ɗiban hakki ga kancar dauɗa bawanki sai ya hango mai alkaki ya kira ya saya ya ci ya yi tanki gagon sai ya ji na haiki ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai zara ido a wajen damu me ya ƙi ni tabiɗar ilimu shine manufarin mulkin kanmu. Allah, Allah, Allah, hadakanmu a firkanmu so juna. Ilimi babban abu ne gunmu, shi zai kankan ga mutuncinmu. A ƙasa shi ne akasin zulmu, da yake buɗe ƙofar samu. Da wuya ka ji ga wasu sun fi mu, ga mulkin kai an kakkarba, a Afirka kaɗanmu kaɗan saba. Kowa da abin da ya zazzaba, na waɗansu abin har ya zo ba, zai ja masu jar wahala da shi ba. Laberiya ku
2: godiya ga gwamnatin jihar mu,
1: ni na ganta su ne farko suka yayanta, da ta tsauna wurin rike yayanta, ta san wahalar da ta fuskanta. Allah ya taya ta riƙon kanta. Isiyofiya tunduni sarki ne, sarkin nan ko shahararre ne, sha'anin mulki gogagge ne, mai fara'a da mutane ne. A Afirka salasa aboki ne, mulkin da ya karɓa Sekwature, da Turawa sun tattare, yanzu ba saura sun tsere, sai daidai wanda ya tsatsare. Allah ya taya su zaman tare, Gold Coast ta samu sai murna, a ƙasar da ake cewa Ghana. Ku riƙe mulkinku ku amfana, da aminci himma da lumana, kan an haka yanki ya zauna. Saraliwan sarka sun yaye, a cikin himmar Mr. Magaye, dukkan jama'a kuma ya yaye. Turawan mulki sun janye, kuma ba fitina ba ta waye. Senegal ƙasa mai albarka, su ma duka sun kwance sarka. Da Jalof da Wolof yau sun farka, daga barci yanzu ba shakka. Duka kowa na barka barka, cewar Nishar mafutar dada, Mauritaniya yanzu ba abda. Tantattu ne ni na shaida, sun ɗau mulkin kai ba zubda. Jini a ƙasar su abin guda, Aljeriya yau da jikin goshi, sun sairin jaye da faranshi. Turawan mulki sun tashi, wuta duka ta mutu sai gaushi. Gangalla mu taru mu gaishe shi, mu gusa mu ga Marshal Burji ba. Mai himma bai iya warge ba, ya san ƙanci tun ba yau ba. Tuni ya'ya ne sun ci gaba, ga aiki da man sun saba. Mu gusa mu ga daular Libya, horarru ne na Italiya. Sarki mai kyakkyawar niyya, komai aka ce mashi za shi iya, domin kuwa ba shi abin kunya. Ni bi za don mu ziyar shi Masar, ta Ra'isu Jamal
2: Abdulnasir.
1: Ya ɗau mulkin kai babu natir, ko marza shi idan da ka ji a wahalar. Mu shige jirgi mu ga Sudani, sun ɗau mulki fanni fanni. Ahin mai aiki da sani, mun sami abokai ihwani, da aminci tun tsohon ƙarni. Ta Sahara za mu bi sai cadi, sun ɗau ƴancinsu gwanin daɗi. Ba gaira ni abokai na nishaɗi,
2: sai uwa mu ba da mama.
1: Tambal bai na bisa kan shirgi, mutuya sun ɗau mulkin kai ba.

0: waɗansu banzan na mungun kisa ya ba waɗansu manoma sufurinta waɗanda za su rika ba shi gallar garkar a lokacin
1: nuna.
0: Yesu ya ce, tambaye musu ashe ba ku taɓa karantawa a littattafai ba cewa dusan da magina suka ƙi. Shi ne ya zama mafificin tu a gare mu haka ina ga
1: tare da jafin ni
0: za a karbe mulkin Allah daga amfani na akan dutsen nan sai ya ragargaje amma wanda dutsen nan ya fadawa nike shi zai yi kamar gari da manyan firsoshi da farisa suka ji misalan nan da yayi sai suka gane ashe da su yake yi. Now a wannan wuri akwai muhimman mutane
1: kashi-kashi
0: da aka yi magana. Na ɗaya an yi maganar mai gonawa, muna maganar Allah kansa wanda ya zama mai gonar. Sannan wannan garkar inabi wanda aka ce a zo a nome ta su ne Bani Isra'ila, mutane wanda Ubangiji ya yi alkawali da su na fari. So su wane ne kuwa aka ba su wannan aikin masu sufurin wannan gonar? Masu sufurin wannan gonar su ne shugabannin addinin Yahudawa, kaga kashin mutane uku. Sannan mutane na hudu shine bayin mai gona wanda yake aiko su. Waɗannan mutane da aka aiko su su ne annabawa da priestoci da suka zo suna yi domin bin Allah. Waɗannan su ne mutanen da suka lizimtu, wato su waɗanda ake aikowa wurin waɗannan mutanen da aka ba su wannan ajiyar gonan. Don haka sai aka ce akwai ɗan mai gona. Ɗan mai wannan gonan shi ne Yesu Almasihu da kansa, wanda muna da masaniyar cewa da aka aiko Yesu cikin wannan
1: duniya.
0: Me aka yi masa? An yi shi har ya kai ga kisa. Da cewa waɗannan Bani Isra'ila domin su shirya hanyarsu sai suka waɗansu annabawan an kashe su. Ba irin wulaƙancin da ba a yi wa annabawan da Allah ya aiko wa Bani Isra'ila domin ya daidaita al'amarinsu da Allah ba. Sai Yesu cikin wannan misali yana ƙoƙarin ya kawo
1: an shirya ke domin yin gobe.
0: Akwai sauran ma'aikata, wato bayan Isra'ila sata daga gare su ya bude kofa wa sauran al'umai. Yesu a nan cikin wannan misali da ya bayar yana kokari ne ya bayyana makirci na su waɗannan annabawa, wato priestoci da farisiyawa, waɗanda suka zama kamar su ne shugabannai na wannan jama'a da suke musu jagora. To a wannan wuri da ake magana wannan dutse, wato a aya ta 42 da aka yi magana, Yesu ya ce musu ashe ba ku taɓa karantawa a littattafai ba cewa dutsen da magina suka ƙi. Wato Yesu Almasihu a nan yana nuna mana cewa shi ne wannan dutsen.

0: yana sama yana jira kai ka bude baki ka bada gaskiya a gare shi. So har gaskiya ga Yesu Almasihu a matsayin mai ceto. Ku tuna da mutumin da yazo babban malami ne, malamin addini ne, masani a arewa. Taurane wanda duk inda kai masa tuwa to addini na Farisiyawa barwana addini na Yahudanci ka tuba ka karbe ni a matsayin mai ceto sannan zaka samu ramadawani. So haihuwa na biyu shine karban Yesu a matsayin mai cetonka Yesu Almasihu kafin nan ka kasance a firdausin Allah. Ina fata aro ya gamsu ko kuwa ya samu wani abin da zai rike akan wannan tambaya da yayi. Allah ya taimake mu.
1: Bari mu je ga tambayar mu. Kuke yin labiye wanda yake cewa baya duka ruhu ɗaya ne da yake iza su, yake kuma rarrabawa kowannen su yadda ya nufa. Reverend, ina so ka kara mun haske a wannan wuri.
0: Baya baya na ruhu idan muka je Korintiyawa ta fare sura 12. Anan a cikin littafin Korintiyawa yana magana ne akan

0: ya biya bukatan jikin gaba daya. So baye bayan nan na ruhu mai tsarki an ba bayar domin kowa da yake da baiwa babban abin da ake bukata shine ya gina jikin almasihu wato almasihu ya ci gaba
1: akwai baye baye
0: wanda aka zayyana su bi da bi domin wannan lokaci da yake filin tambayoyi ne ba lokacin wa'azi ba amma ina so mai sauraro ya gane cewa wa'annan baye baye da ruhu mai tsarki ke bayarwa yana bayarwa yadda yaga kowa domin shi masanin zuciya ne ya san abin da kai zaka iya yi kaman ko a gida ne kana da yaranka lokacin da zaka ba su aiki kowa ka san irin kuzarin da yake da shi don haka ana ba da wannan
2: albitri yake to manyan gobe
0: baiwa daidai gwalgwadon abin da kai kana daga ranan da kai imani da Yesu Almasihu daga ranan da ka zo ka ce Yesu Almasihu shigo zuciyata ka zama mai ceto na da ubangiji na shikenan.

0: Allah ya sa baiwa a kowace iglesia
1: sannan ku ta
0: da
1: mu tabbasi
0: sai ka kebe domin biyan bukata.

0: karfe 6 da rabi na yammaci. Za ku ji madaukin zuwa gogon mai na cewa Rock Musa shirin sana ka.
1: Ka zahiri bi arfi aswa kai miki dole
2: na ga Allah anni hai idan ya baka kai arziki daga samu habayanka suwan kasamu
1: shi ne musamman domin yan kasuwa ta hanyar da suke fashin baki kan harkar ta kasuwanci ta da talauci.

0: don karatun da nan basiran ne baya kuma karshe abun kai da dai shafa to haka mun kawo su insha muke iya yi muna iya yin sa sauran mu bar wa ta'ala farashi mu musulmai ne kuma muna iya abun da muke iya yi wajen bayar da shi kullun ina fada ba mu fi kowa iya bada farashi ba kuma ba mu gaza kowa ba muna nan a saka sakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasada duk abun da muke iya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wato yana daga cikin alkhairin dan kasuwa samham iza ba'a wa samha iza shara in ya samo da sauki ya sayar a cikin sauki wannan shine dai sa albarka a cikin kasuwancin sa don haka mu ma muna nan insha Allah ta'ala muna kokarin mu wajen dadada musu kuma da su
1: to mata su ne aka fi sani su da ado sabille shi leshi ne da aka kawo wanda shine mata suka fi so domin karata hudu
0: gaskiya ne akwai atamfofi akwai wanda suka fi so wato wata atamfa mai stone wanda kusan yanzu lokacin ta ne less muna da irin yan Lagos less din nan da wanda suka tafi daga Kano da dai sauran Dubai less da dai sauran abubuwa daban-daban wanda gaskiyar magana kamar yadda na faɗa lokaci ne bai rai ba mu da halar Allah dai shaida wannan bi iznillah
1: to idan an zo ka solo shi ta ina da ne mai ka